0: san asa pa.
1: Mga kapawartan, kumusta? May kapagbabinaw ka na itong tanan na inyo na usap ng kauban. Dr. L. Palma, usap ka naturopathic practitioner. Maging kauban yung pipilang ka mga minuto. Ato na usap ng hisgutan ang mga talambagan alang sa kaayuhan sa tuang lawas mga pahinumdum. O siyempre, aron nga mahinumduman usap kita sa paggamit yung ganunay ha sa kasaligan nga mutapang sa itong lawas ang kapsulang lailana. Power 10 Pro Bio Capsule, mga problema sa kalawasan, matabangan sa atuang Power 10 Pro Bio Capsule. Pinagi sa mga natural nga mga sangkap nga gipino, gipowder nga wala maguba ang iyahang mga properties, nga andam sa pagtabang o pagsukol, higyan sa mga klase-klase nga mga balatian sulod sa atuang lawas. And of course, mga Power 10, kinahanglan usab, nga doon na po tayo pag-usab sa atuang.

0: Hi.
1: Ikaw, Mangkot. Doon na kay Tuyo.
0: Ikaw?
1: Ako na, Sam?
0: Ganun init kayo mong dugo na ako, ha? Darlene, gusto na kong ihatag nini mo.
1: Unsa na?
0: Nauli si Auntie gikan sa Cebu. Fiesta mo ko dito. Naigipang da nga mga delicacies nila dito sa Cebu. Huwag nagkilain ko para si mo, ha?
1: Para sa ko, ah? Hoy, basin na ilumay na.
0: Oh. Darlene?
1: Yes, tinuod. Kahit bawon ako sa mga lalaki karon. Sumangi lang. Ikaw ni Kaon, anak.
0: Oh, Darlene, promise, wala na ko ni Bunuang eh. O, tanawa oh, nakaputos na ginsakto. Wala na ko na abli eh. Gilain ako na para ni mo.
1: Di kumadawat, ana. Og oy, pwede ba? Di nakasigid dool-dool na ako. Huwag ka lang kimahimo. Gibalibaran.

0: ka, di ba?
1: Oh.
0: Sige na.
1: Kajuto na, oy! Dangan! May walk out man litso. Habi ko maglipay siyang akong gidadaanan eh. Ako na nindalong balik. Habi ko magdawato niya. Amot eh. Hangtod ka ron. Kikan pa sa una. Dili ko hatagan niya may pagtagad. Kanunay ko niya kasaban. Mabalik na.

Oo. Anong guol-guol ka din ha? Naguol ka? Kaya wa ni mo dawata tong gihatag? Kainsa ganitong...

0: o kay bawa kabiya. Naperting paitaning at upanginabuhi karon.
1: So, dili ko maka-eskwela, ma?
0: Darlene, mo desisyon lang unya ko pohon, ha?
1: Sige, ma.
0: Dadala, sige. Kaya doon na pa ko'y kalingawan, ha, ane.
1: Milakaw na si mama. Kibaw ko. Gusto ni mo, ma. Gusto ninyong, ha? Matagan mig may kaugmaon. Gusto ninyong makahuman mi. Pero nasabtan mo na ako, ma. Gusto. Tabangan ako si mama sa iyong mga trabaho.

0: Darlene?
1: Oh. Nga nung nagpaduol-duol ka na, Sab?
0: Kasi nakinala ka tubig. Oh.
1: Nangayo ba kunin mo?
0: Kaya ba ako nakinala ka tubig? Initrabang yung panahon karon. Today. Namoy practice niya, di ba? Pwede nga mo lantaw lang. Ako'y dang payong. Basi nagkinahanglan ka. Kay initro pa kayo. Okay lang ako nga. Ako'y tigda. Okay ba, ha? Darlene? Oh, may tubig oh. Oh. Giyabon mong tubig sa unang?
1: Money angay ni mo. Feeling close ka sab kaayo, oy. Oy, abi mo. Bisa kapila na ko gibalik-balik. O gusto ka bang balik-balikon ko pa? Ha? Huwag ko'y gusto ni mo. O kamutan ng mga lalaki, pariharamutan na ni ba? May mo bulatik. May mo ilat na mo mga babae.
0: Darlene.
1: Oh. Lakaw na. Ansa man, dugagan pa na ako sa pagsablik, ha?
0: Darlene, huwag ko makasabot ni mo.
1: Si wala. Dili ko gusto ni mo. Og labaw na, dili ko gusto magsikat dool-dool. Ansa man, ha?
0: Huwag ko'y daot ang intensyon ni mo. Ako lang, ha? Gusto lang ko nga kikistorya ni mo. Og yes, doon ko'y gusto ni mo sa una pa. Elementary pa ta sa una. Crush na tika. Hangtod ka ron. Darling. Pasensya na. Pero, dili pwedeng pugnan na ako kini.
1: Nag-eskwela pa lang ta. Lakaw na. Lakaw na.
0: Ang turba ka ron. Dilik mo kayang matawag siya kong pangalan.
1: Friend ba ta? Kundi ka mo lakaw. Dahil mo tubig o.
0: Oh. Huwag kong maibaw. Ano yung ani ka? Lagot. Ano ni siya ka lagot na ako. Ngaunang-una, walang takoy daw tanggihin mo niya.

Sabdigan pa ko niya sa tubig na kung gidaparaw tangi niya. Basta. Mapahuli ko na ko. Kaya basakay kong uniform para makailis ko.

Nung dating, nagkonsensya ba ako sa kong chemo? Pero wala na kumakapugong pa. Ni atong higayon na nung lating. Nakita na ko nga, nang lugmo ang iyang mga luha. Gikan sa iyang mga mata. Pero, dilisab ko gusto nga, mag-sorry niya. Pero, ang naasa ko muna-muna nga, dili na gito na ko pwedeng husband pa. Tungod kay lain kaayo. Nung laging, wala na kayo siya magdool-dool na ko. Oh, hantid nga.

0: Oy, kadako good aning bayronon. Hasa man ta in taon ani. Kaingon ko ba og wala na'y mga bayronon, anak?
1: Ma, nabay, mga gastuhon sa graduation o dakan bitag wala mabayari sa eskulahan, ma. Sa tuition ako kanunay. Oo, nag-promise ako aron lang makatake og exam.
0: Pero, anak, kay Bobby ka, nga nagpalit patas maintenance para ni Papa nimo. Kumpiyansa ka iko. Pasgiunan akong bayronon sa imong manghod. Kay kaingon ko, wala ka na'y bayronon. Anak, mag-promise ka na lang og usab.
1: Pero ma, final exam na.
0: Ako lay adtoon niya. Moadto ko sa inyong eskwelahan. Okay?
1: Ayaw na lang, ma. Pero, aron makatake ang exam. Sayang. Ako nalimang itag paagi. Pero, okay lang lagi, ma. Sige na, ma.
0: Time pa una, oy, darling.
1: Ay. Pagkalisura, gidrong panahon. Tegyo tayo na mo mapaiskwela. Si Darlene Pohons kolehiyo. Kay naglisod mang galing mi karon. Nga high school pa lang.

0: Sige na. Gamitan na.
1: Kanasan ni pwedeng mayroon ako?
0: Ikaw lang good. Puhon kung makainumdum ka.
1: Hoy, kay baw ko imunigihaguan. Sige lang, mangita lang ko paagi nga makabaya dayon ko ni mo ani ha.
0: Ayaw lang lasagi. Ayaw lang una. Kung makalisod ka, lisod pong imong pugustun good ugwa.
1: Salamat. Sige na ipayad dayon na
0: ngadto. Aron nga okay na dayon, mapayad ka na.
1: Husband ko ha. Salamat. Ikaw ang nahimong anghel na ko karon.
0: Ayaw lang na nagunahon na ah. Sige na. Kaya magpaabot ko ni mo din eh.
1: Okay. Magdali ra ko.

0: Ako lilibre o na nimo. Uy, ayaw eh, mag-iya-iya ta. Kay naapam ko'y kwarta din ni. Gipahuam giti ka, tapos librihon ko nimo. Imo pa lang niya itong ipakang sa imo utang.
1: Dili sab oy. Napamasab ko'y pang snacks din ni. Salamat pa usap ha.
0: Uy, bitaw uy. Dili ako ang naghatag atong kwarta.
1: Tisagikan?
0: Napabaylain.
1: Ni Christopher? Oh. Unsa?
0: Kay bawa mong good siya, nagsultian ay mong good me. Giingon ako nga malate ka, kay ingon ana ay mong problema, nangita ka kwarta.
1: Moto?
0: Ambot kun asa siya gika, naka-provide mo siya itong kantidad.
1: Mode nga, relax ka na kayong may hatag itong kwarta.
0: Instruction niya, ipahatag ni mo, huwag dili ka magunahon na huwag bayad.
1: Naman po kayo pang-snack,
0: tagaan ko niya 100.
1: Iya itong kwarta.
0: Nganingan mo reaksyon, huy, loy ba na si Christopher? Working student na siya, pero daghan mo kayo na siya sideline. Mao nang makaprovide sab siya sa iyang kaugalingon.
1: Makasupport sab siya? Imagine?
0: 7,000 kapin? Ito yung bayro nun, kaya wala kay bayad-bayad? Ay kong ina, imong bawion dito. Kaya imong ihatag niya pagbalik. No, di na mahitabo.
1: Dali na mamalit na ta.
0: Mauna na kong pamili ni mo din niya.
1: Gisabligan pa ito na kong tubig. Ginaprangka-prangkahan na kong maayo. Iyang kwarta. Ulawa ni uy. Ulaw sab kun mubalik ko dito sa register. Aron bawion ko ang kwarta ng akong gibayad. Kaulaw.

Nungleding, naglibog ko kung saon ko sa pasalamat siya. Tungod kay nabayad ko ng korta. Nungleding nauwa ko sa akong kihimo. Kanang guilty ko nga, gisabligan ako siya tubig, gipasakitan ako siya istorya. Pero ang tanan, kihimo na ako. Tungod kay mo instruction ni Mama, may gibilin ka na ni Mama. Nga dapat dili ni ma in love, dili na mo tugutan nga, mahikog mami. Tungod sa among kalisod, dapat nga mo focus sa pag-eskwela. O kung giingon ni Mama, ulay na ang lalaki nga. Makikigala na mo. O tanan, kung mahimo among bugaon, harang dili makahimo sa pag... suod na mo. O usap pa sinong danan niya. Nga mahimong maguba ang salik ni Mama ang anina mo. Nung lading... sa graduation, wa ko makaagwanta. Kiduol na ko siya.

0: Dora sa mama sa unahin. Si Christopher ka nang nagbarog din na olade yung parents. Kay to ako na sa layo. Ningon akong friend na kailasab niya. Doon ako i-congratulate lang. Bahala na, wala na yung panahon pa. Mag-thank you ko niya. Basta, ako doon. Wala bitan sila mama, nakabantay na ako. Excuse me.
1: Darlene, ikaw, congratulations.
0: Salamat. Congratulations, sir.
1: Wala ka na masuko na ako.
0: Salamat. O kung may bawa ko nun sa auntie ka, sa pag-thank you. Pero nangitaan ako paagi nga mabayaran ti ka ato.
1: Ayaw na tungunaw na ha. Gisultihan ko ng daan. Akong gisugo sa paghatag ni mo nga, dili ka magunaw na sa pagbayad.
0: Christopher?
1: Kay bawa ko nga nagkinanglan kag tabang sa pagkakaroon. Swerte sab ko nga, mga buutan ako maamo. Itagaan ko yung lag chance nga makatrabaho sa ila. Bisan pa man, no, gigastuhan ko yung nag-eskwela. Wala na ako'y ginagmay ng income.
0: Okay. Salamat.
1: Pag anong gabi mo, larga ko pa uli sa mo, ha?
0: Dili ka na magpundo din sa bukid nun?
1: Magpahuli ko sa mo sa Leyte. Sa Sugod, Leyte. Siguro, hindi na ito magkakita pa. Salamat, darling, ha? Sa wakas, huwag ka na masuko na ako. Gusto lang ko nga, dili ka makalimot na ako sa kong paglakaw. Sa pag-usap, congratulations. Excuse me.
0: Milakaw siya. Mapauli siya sa Leyte. Abi ko man og magpabilin pa siya din is maramag. Mas na konsensya may nun ko.

dili siguro ta siya. Murag dun ay giagpas. Usahay, i-dreads na to ang tao. Bisan wala ta makaila. Wala ta mas hito. Dili sab ko gustong maingon nga sayo si papa, si mama, si papa. Didorba ko na ko sa kagayon di oro mo pala yun ang eskwela. Sa balay, sa pag-umangkon ni mama. Sila ang mugasto ng koskoliyo. Unta, maayong dagat sa kong kinabuhi dito.

Nung lading, nilarga ko dayon sa Cagayan de Oro. Tungod kay Silby, second cousin ako, naminiyo og taga Bulwa, Cagayan. Doon naman sila kong bayangad to. Og nagkinahalan sip sila kauban. Ni-offer sila nga sila ang mugasto nako sa kolehiyo. Motong dito ko nagstay. Salik sab ko, tungod kay matid pa ni mama. Buutan man ang iyong maginikanan. Og matid pa, dili siya suhito sa iyong pag-umangkon. Pero makarecommend siya. Kay mga buutan ang ginikanan. Motulong na din nga. Dito ko nagdugay. Grabe akong adjustment. Kaya lagi, lahi sab ang naas palibot. Doon na sab ko yung mga na-close. Doon na sab ko yung mga nakaila. O pila ka buwan o tuig ang nilabay.

0: Gaw, ay napalapit niya. Kaya rin na mo, ni. Sige lang, good gaw. Ay, nagkukulaw-ulaw. Kaya raman po na ako ng trabaho, ah. Wala man po'y klase ka ron.
1: Ako na lang, Lucky. Ikaw, no? Ayoko na huna, ha? Ngagi, basag na lang ka din, eh.
0: Okay, ralagi, gaw. Wala na good si... Manang... Lagri nga mo, eh. Tabang-tabang unta din, eh. Munang ako na lang gid ang mangunay din sa kusina.
1: Basta, Lucky, ay na lang palabi. Kikan ko ka nagloto dito, tapos na anasap ka niyong hukasan sa plato. Ako na lang, ani.
0: Sige na, kay huwag magkakaglasi ka ron. Magkuyog na lang inoon ta. Imokong kuyogon?
1: Nakoy pamaliton. O mag-andam sa ta, kay happy ng birthday ni kuya ni mo.
0: Sige.
1: Sige na, biyain na din ha. Pag-ilis na inoon nga to.

0: Excuse me, kuya. Imong coffee.
1: Salamat. Buta lang din na. Kajuto na.
0: Kuya?
1: Ikuha na ba ni mo imong allowance?
0: Gihatag na ni Agaw. Gahapon lang.
1: Ba, yun noon. Basigdo na pa kay mga bayro na na. Ayok ka, wow. Kay layo or ba ito ginyo?
0: Okay, kuya.
1: Oh, tuod. Nag-instruct ako daan. Iperling, basig na kay mga paliton. Pwedeng kuyugan ka lang niya sa mall.
0: Okay ra, kuya, oy. Wala na ko'y kinanglan. Tanan-tanan na provide na ninyo. O, salamat.
1: Paayo ka, sab. Hinloy mo trabaho. Ubisan wala na si nang lagring din eh. Hinloy hapon ang bahay. Sige. Oh, ikaw, nag-coffee ka na ba?
0: Mana, kuya.
1: Sige, sige. Basta, muna lang to. Eh, nabarbuki lang ako. Deka na.
0: Milakaw na si Kuya Fredo. Mag-hunahuna on circuit. Swerte kaya kung igagaw. Bisan idara na si Kuya Fredo. Pero kay Bao ko nga, mag-hunahuna on siya. Ako na ning siligan ng palibot. Kay umapuhon, holder ba ko sa eskalahan?

0: Hi, Darlene, kumusta?
1: Okay naman.
0: Kasi, wala ka ako na. I-drop na lang tika sa inyo.
1: Okay, Roy. Thank you. Naalala ko yung ipaabot sa...
0: Sure ka? Ay, nagkulo. Ako yung matunin mo.
1: Oh, okay lang, Lucky.
0: Okay na dahil yung bag.
1: Ayaw na. Thank you na lang. Sige na. Una na.
0: Ikaw? Wala ito kay Kaga.
1: Kanunay lang mag-atang na ko kun. Magawas na ko gikan sa room. Kuhaon pa dayon ang kunda. Kaibaw na ko sa inyong tuyo. Pag-isahat ko sa akong kukulingan. Nga mintras, wala pa ko'y naabot. Bili ko tugutan. Nga maguba akong mga pangandoy. Dili mo na ko tugutan. Nga kamo ang maguba sa pangandoy na ko para sa akong pamilya. Murag nakalarga na siya. Musunod na sab ko. Mangita kog jeep ka sa akin.

Ako na lang di agaw. Ato ay si kuya ni mo. Kaya na ato siya ipatabang ni mo. Naamangkot kay giapas mangkot. Sige na. Ako na. Kaya na ko ni. Sige gaw. Tawag lang niya ko ha. Okay. Kaya na ko ni tanan. Buta na gits akong igagaw oy. Naku na tay. Isugo si Kuya Fredo na ako. Ako lang atuon sa gawas. Kay mabisir baon niya. Birthday niya. Tapos, napay mga manambungay nga tagalagyo. Akong atuon sa gawas.

0: Kuya, asa ni ibutang?
1: Dalawa na na.
0: Dako po dyan inyong bayad ni Kuya, no?
1: Bo!
0: Kuya? Gi... Sirad ani mo?
1: Oh, kay... Aron magkapabugnaw yung bugnaw aircon.
0: Mauna lang siguro ko sa gawas, Kuya.
1: Tay-tay pa una. Dili ka lang.
0: Kuya?
1: Dili ka lang una. Magsulti lang kung una, ta. Smayo nga magsulti, ta. Walang imong agaw.
0: Oh,
1: asa ka man?
0: Kuya?
1: Ops.
0: Kuya! Kuya! Kuya! Kuya! Kuya! Kuya!
1: Ay, kubog na. Di pa ako ni mo.
0: Nawala ay.
1: Kasakit sa kong wait.
0: Ay,

0: kamukaon? Pagkaon na, gikapoy ka siguro. Ayaw ka balaka, kaya ako nalay... panghinla dito. Ganiha ka na ba puntag? Luya kay mong naong o?
1: Oo, kaya ragaw. Medyo gailantan lang ko.
0: Sure ka? Nag-inom kag tambal?
1: Yes, gaw.
0: Sige ha, gawas tayo din eh, kung okay ka na. Lain ang tigag pagkaon.
1: Ayaw na gaw ako nalang makuha.
0: Sige, anyo na ako dun eh.
1: Ayup. Ayup.
0: Tas kong respeto nimo. Gitahot di ka. Pero sinungking mo. Gabaan ka na. Gabaan ka na sa iyong himo. Hayop ka. Pilan na. Kasasama na ko ultimo. Mong kingot ani. Pasensya na gaw. Pero dili pwedeng magdugay ko din hining imperno nga lugar. Mula ka ko karong gabi o na din.

Ngayon na din, igot lang ko umiingot sa aking gagawa. Kinanglamot trabaho na ako. Pero kinakayan ko ang iyong bana. Dahil isa ko gusto mo. Musumbong tungkol kay donasyon mga bahad na ko. Og matod pa niya, dahil ikotuhan. Nung nating gibalon ko akong kalagot, nangita ko katrabahoan. Tungkol kay kumapadayon kong eskwela, basig makita po na ko niya. Og dahil isa ko gusto mo ulit sa amo. Kailan ko gusto pangutanunin ng mama, anong ingon-ani, anong ingon-ana. Ako niya.

0: ikaw ay bahala din niya. Basta kwa ang roon niya eh.
1: Sige ate, ako lang yung timan at tayo mag-iingon.
0: Sige, diha ka na. Balik ko dahil na niya.
1: Do, kabuhan ka pinako din eh. Siguro lain lang ang palibot. Naamang ko din eh sa daghan kay mga tao. Daghan kay mga bahay. Naglain-lain lang ang mga namuyo. Munang kabuhiunan. Oh, Linus. Lain akong gibala.

Nung dating na, nahitabo ang dili, unta dapat nga mahitabo. Ang mga butang akong kalukan, ngayon mo ikibilin sa akong inahan, ngalikayan ang mga lalaki. Huwag kay, mababagan ang mga pangandoy, yes ako natuman. Pero, kikuba mismo, sa tao, nag-respeto, kisalik ni Monta na. Nung laging nabuntis ko, agula ko'y laing kapadalungan, hula ko'y laing kaatuan, dito na sa akong gipuyan, nga kong gitrabahoan sa. Nung laging wala na, ginisip ko gusto magpakita sa amo. Ako niya.

0: Ayaw lang palabi niya ang alasang bungat. Dakoran malimutian.
1: Kaya pa man, kuya.
0: O para ba ito sa antini mo? Unya pa ito mo abot kay. Napito yung gihapit itong gipatahin niya. Ako na na.
1: Kaya naman, kuya.
0: Kaya na? Sure ka? Oh. Kani nga kukbantay mo nag glisog ka ginhawa? Ngunit kasi mo tiyan? Sakit? Kasakitan ka tiyan?
1: Okay raman, kuya.
0: Hoy, hoy. Tarong na, ha? Huwag ba kong suhito ng butang, ha? Matag na ito sa antini mo. Lingkod una, oy. Lingkod una.
1: Okay.
0: Uy. Pagtaro, ha?
1: Okay.
0: Uy. Diyos ko.
1: Okay.
0: Basig mga anak ka na. Tay ba? Inay!
1: Okay.
0: Ay, pastilan. Hoy, mga silingan. Aray ako yung tumagi ko rin.

Nung dating, natawo ang bata. Dito mismo sa akong gipuy-an, gitrabahoan. Nalipay niya malanggani ko bisang gamay kay kong sweldo nga to. Tabang-tabang sa gamay nilang tindahan. Pero giila ko nila. Ngamura na pong sakop sa ilang pamilya. Nung lading sila ang naningkamot nga, makagawas ko sa ospital, makabayad ko sa mga bayranan. Nung lading, mura na sab silang ako mga ginikanan. Mooto nga, dito rin kahapon minagpuyo, kauban ang ako anak. Wala na ko'y communication pa nilang mama. Basta last akong gi-message nila nga nangita ko og trabaho. Huwag ako lang gibali akong SIM. Ako niya!

0: kung sakay may mong kapalaran ako din eh. Hapit na magawahan si baby. Tulog ko ikagasto, ikahanda niya po kun. Taka ko mangita. Bisa gumay na lang. Dapat may mukong ligon. Basta, bayarin lang muna to akong
1: na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Probio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Mga testimonyas kay epektibo sa Nuladings products.
3: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Puro Prosas Kagawasan Pagadian City. Akong gimintin mao ang karing Power 10. Paggamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit dire sa akong kutukotong ninggahi bad. Haplas nga ninong lading, usamang yuko ka manghirilo, tanan-tanan, manawag na sila nako, kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan o ligong yun siya nga tambal para kanatong tanan. Product ninong lading, di ginapo siya hikalimtan.
4: Ako si Juanita Wenceslao. Ako naayo sa produkto ninong lading. Kay wa na ko'y gibati ron nga tanang sakit sa akong mga kilid na nawala na yun sa Power 10. Grabe yun ang Power 10 power kayo. Yung sakit kayo akong kilid, di ko kabangon. Magkaon ko, maghigda. Yeah. Bangonon pa ko. Hindi mo maligo dito sa sulod. Pero pag inom na ko, one pad pa lang gani, nakabangon ako, tingala sila. Naanak ko dara sa kilid. Ulian na dito ko. Panawagan ako sa mga naminaw ron nga mayong ning tanong lading kay mataya na ako. Ako gani, kaduha dito ko ng hospital, parteng mahala. Pero karon na, naayaw na dito ko.
5: Ma'am, tagaasa gani ka, ma'am?
4: Dere sa Kuan, Purok Tapol, Barangay Kiyagot, MacArthur Highway, Digo City.
6: Sinit niya, odas ko ni Bess Tudela.
5: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
6: Power 10 o coffee, kay gel.
5: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
6: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
5: Mm-mm.
6: Tapos, nana ko yung maintenance.
5: Mm-mm.
6: Testing yun ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko.
5: Mm.
6: Normal man akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Muna, pabipin ako na normal din siya. Muna mo, gina ako at testimony pa. Salamat, ikay ko sa inyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
8: Aray! Kahapdos sa akong kuto-kuto.
7: Kalaban sa kong ulo.
8: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
9: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang kimpiyaha.
8: Legal Coffee Mix.
9: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
10: Eh, basta-basta.
9: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
8: Wow!
9: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, Tanan Clay Gel Store, o niining istasyon.
11: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
12: Isip amahan. Kinahanglan gid na ko protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
13: Isip estudyante. Kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
14: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
12: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ni ana ang Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule.
14: Ang dami na mo. Jesse Vitamin C.
12: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
15: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Eh, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara, no?
16: Ayog ka, wala ka, Mari. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
15: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, oy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kong Haplas.
16: Pili ni siya basta-basta ng Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
15: Para nindot ni paminawon pare, safe ba siya gamiton? Wala ba ning side effects?
16: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
15: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
16: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
14: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
12: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Ang Viscomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Viscomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Viscomac.
17: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B5.

0: Oh, may rin kini... Nakita-nakitika. Ganyan ako nilipot-lipot din eh. Dali una, magsalti ta. Tukans tinuod. Tungod kay bago lang ko nahibaw. Ang nagpuyo sa mo ah. Muna yung himo. Okay. Huna-huna ko. Posible sa nga yung himo nini mo. Mabahinong na niya. Nanihawa ka nga to. Darlene? Yes, go. Ayip kita. Okay. Asa ka ni puyo karun? Anong gumayang bay? Ako'y nagbantay ng tindahan. Nabuntis ko niya. Oh. Ayip kito, Hina. Go. Dili ko gusto nga. Doon na siya doot ang himuoni mo. Nagbahad siya. Ay, nagkabala ka? Tungod kay gipapulis na nako. Asa imong anak? Doa sa anong may bay? Huwag ka man misulti na ko, Dayon. Matabangan ti kasi mong problema. Dili ko gusto nga. Ako ang inong din mag... Dili ko gusto nga mahimong mag-upot. Dali noon. Kuyogi ko, Sod. Tabangan ti ka. Nakasabot ka. Huwag man kumakauman sa mua. Tabangan ti ka, darling.
1: Nung lading, maayo gid akong igagaw. Gipangita rin ko niya. Tungod kay donasin hitabo na itong donasligi pa po yung babae. O dito na recall na niya tanan. Ngubasin mo ito hinungdan ngano nakahawa ko. O wagin siya masayop sa imunawana. Nung lading gitabangan ko niya aron nga mabalik ang kumpiyansa sa akong kagalingon. Og tungod kay doon na siya yung mga connection aron maka-abroad. Gipangutan ako niya kung kaya ba na ako matrabaho sa gawas. Og netong tungora kinahanglan kong trabaho pero ang akong anak. Nung lading misugot raman sab ang tagbay ng akong gipuhian katong gitrabaho ang dunay gamay tindahan. Dito ko gibilin akong anak. Uwan pa siya ni itong tungora. Milarga ko sa laing nasod. O hangtod nga,

Dili ra kay tuig. Kumusta lang ko anak? Hangtod karon, wala'y kalibutan silang mama. Kung kinsa ang magpadaan nila kwarta kada buwan. O sila'y kalibutan, nga gikan ako ang kwarta sa akong pagtrabaho din is gawas.

Dugay pa ko makauli din eh. Pero maning kamot ko. Nga mas makatigom pa ko. Para sa kong anak. Nginig. Pauli na ko sa Pinas. Pwede na nga. Dili na ko mabalik pa. Pwede na. Nga magpabilin ko kanunay. Nga makafocus ko sa kong anak. Mapahoy ko sa iyo nga pohon. Kumbati na sab sa trabaho.

Nung labing, nitrabaho ko for 5 years sa Laing Nasod. Dala ang akong mga plano pangandoy na kaingon ko pag diri na matuman. Ang kamingaw, ang kapait, ang kalisod, naiaguman ako tanan. Dugo og singot ang akong puhunan. Tuod man, every month, dun ako'y mahatag dito sa moa. Og dito sab sa akong gipuy-an sa una, nga naa dito akong anak. Nung nading midagan ang buwan tuig, og miabot sa punto nga, nag-end na akong contract.

Huwag mo pohon. Wala rin kayo na ko, Pinas. Huwag ka tulog. Tibok gabi, ikunahuna. Kunan si mga ko lang. Kinanglan. Nga malipay akong anak. Nga inag-abot na ako. Gakasundayin ko niya. Inag-abot na ako. Kukusundayin ako siya.

Nung ready siguro, ang mga OFW na sasama na ako makarelate. Ang ka-excited. Inip panahon nga, mapauli ka na. Nung rin yung mitrit sa dayon ko, dito sa akong ipuyan sa una sa Cagayan. Pero sa pag-adto na ko, wala na dahil nagpuyo dito. Tungod kay gikuha na sa tag-iasyuta, tungod kay matawag pagod nga squatters area itong akong gihipuyan, ipuyan ako. Nabalhin na dahil sila. O sa akong paghiabot,

0: ane didigibalhin ang katong namuyo dito sa squatters area ang among gipuy-an sa una. Gusto. Si. Ako ano?
1: Palit mo! Halim mo! Hit! Labas pa kayo ni! Palit mo, ma'am! Inyan na niyo!
0: Diyos ko, yung taon ka, Lois! Wala! Nagpainit umaya din na!
1: Sir, palitan ni sila! Last na ni sila!
0: Basta! Ako ang tuon! Kailan pa ba kasi na ako? Magdali ko! Magdali ko!

0: Salamat kay sila. Unya na lang tong sukli.
1: Ah, ma'am. Oh. Kinsa ka?
0: Uy, ayoko gaksoy. Ah, ayoko gaksa. Anak. Anak, Dave.
1: Ma?
0: Ano na ka din niya?
1: Ma?
0: Ikaw? Ima? Mama?
1: Ano na ka din niya, di ba? Nag-school ka na?
0: Wala ko gipa-school nila. Ipatrabaho ko. Kay sayang ko ng money.
1: Nagpada ko kada buwan.
0: Maligya gani ko alimango. Nano ko yalin.
1: Inis ko. Sorry.
0: Ikaw dyan kong mama. Ana sila. Dili na daw ka mapauli din eh.
1: Wala ka tagain na kwarta.
0: Wala. Kay dapat ko na magtrabaho.
1: Anak, wala ka ba'y ligo-ligo, ha?
0: Talagsar, ha?
1: Diyos ko yung ton. Dali na. Dali. Gusto ko makikisari sa hanggibin lanin mo.
0: Kausin ako kung mga lima.

0: No te ni pongo ni en más. Yo lo que cambió ahí.
1: Ang anong kikubo man ni mga sapatos, ha?
0: Umahan na doy, magtaniil ko.
1: Anak, sorry, wala ti kamati man.
0: Pero mo eh, anad mangkot ko, dito na gani ko matulog. Dito na man gani atong ni mga bata nga dagkan gani.
1: Dili na mausap tong tanan.
0: Oh. Mm. Kansa din na, ma?
1: Si mama. Dali, si lola ni mo.
2: Ma? Oy, oh. Darlene?
1: Ma! Ay, Darlene! Ay, anak! Kinsa ni... Ma? Si Dave akong anak?
0: Amin ko.
1: Lola ni mo?
0: Lola?
1: Naminiyo ka na? Kas ng istorya, ma? Muna ba niyang bahay nga? Gipatukod, ma?
2: Oo, oh, may kalibutan. Basta kay gihatagan, may kwarta din eh.
1: Ako ang naghatag, ma. Nagtrabaho ko dito sa kawas na sod.
2: Oh. Unsa. Ha, dali, si papa ni mo. Anion ato din eh.

0: Doy. Hello. Hoy. Nauli lagi ka din sa akin nun. Uy, kumusta ka na? Buti lagi ka. Gigan ko sa gawas.
1: Uy, may na nakauli ka. Abini mo.
0: Ang kato bang nagbayad sa tuition sa own now, remember? Katong kontra ka ini mo? Si Christopher? Hi!
1: Kaya niyong damdain siya. Kaya bawa ka ba buwag sila sa iyong wife? O kaya bawa ka ba kunan sa niyang kabutang karon?
0: Well, ako'y knowledge about...
1: Masya's mga negosyante sa dinis sa tua. Masya'y construction firm. Huy, sige itong pangutanin mo.
0: Saman,
1: sultian ako na akin na? Huy, abini mo? Ang sultin niya, basing yun o kamo ko nung para sa sagusa.
0: Ha? Minyo naman ka, ha? Pero, pareha mo.
1: Di ba doon na kay anak? Doon na sab siya itulokabong anak, pero anel na sila sa iyong wife.
0: Pwede bang dilita magkisgut, ana?
1: Huy, sakto sab, karon nga month. Tapok-tapok, tatanan. Ang nag-organize, ana, katong usan na to ka-batch sa una, nga, gikan sab sa abroad.
0: Si Lexi?
1: Yes, Lexi. Nakaban na magutog ka, no? Siya'y nag-organize, ana.
0: Magkita agad mo.
1: Uy. Sulta na, uy.
0: Dili ta mag-iskot o na, ana. Milaag lang ko nga. Nabaguhan ko sa palibot.
1: At tas unahan, daghan na kay mga kabaguhan.

0: Milaag lang ko nga, nabaguhan ko sa palibot.
1: Sulayan, pero depende. Basta sa pagkakaroon ako anak kong i-focus, naluoy kay ko sa akong anak. Kanang naresponsable siya sa iyang kalingkod, sa iyang pangidaron. Mabuhi siya gula inahan. Dili siya emosyonal. Basta, naluoy ko naglanto niya. Pero karon na hinay na nga. Niswitch na ako. Nung laning iyon ato ang pakitabo sa akong kinabuhi. Gusto na ko makuha ang pagtulunan. Dito lang ako to more power programa. Darlene from Maramag, Bukidnon.
2: Og ito og Sugilanon live ka itong gitagad o pagtagad. Sugilanon sa Osaka. Babae taga Maramag, Bukidnon. May pagpaminaw mga taga Maramag! Salamat kaayo Ma'am Darlene ha sa imong pagpadangat sa imong kaagi din eh. Inimatod pa sa itong letter sender. Inyo katong nag-court niya sa una. Hangtod karon nag-court gihapon. Dili ba pwede ma'am nga imo ng putlon ang iya mga pag-antos? O imo ng dawaton ang iyang nag-umido nga gugma?
3: Sana
2: Ito, kahit ang sugilanon mga palangga, no? Ano bang nabaw kag amping sa imong sa imong pagkababay, gilikayan mo mga lalaki, wala kay gisugot, imong gikasilagan sila, kay di mo tugutan nga mahigugma ka. Pero sa usa ka pagpamilok, giguba lang. Tawon pas nila nagali kay wala niya gi apil ang iyang anak. Nagbilyon ra ba ang bata kining bata mo gi mahimong kana bang mahimong collateral damage bitaw. Kung ugaling doon ay mga problema ngayon na, no? O kamugod sila'y kabuot niya. Pareha sa iyong sitwasyon, nga gibilin din ha. Hindi kita makasalig o bilin-bilin sa itong anak. Kaya, di ko na nila anak. Pareha na himong responsable naman.

0: Ligya na lagunsa dito, maligya lang alimango. Pero matod pa niya, grabe ka responsable sa bata. Ha? Kini mga bata po nga mataw bitaw ingon ana, kabaw po sila mo kuan sa ilang kaugalingon ba? Tapos na kay emosyonal niya. Yeah. Ligon nga mga bata, yun, kanang mga tao bitaw nga way inahan, way amahan, kaysa imong i-compare anang kumpleto may ginikanan, mga langi mga kaya na. Pero kanang mga bata nga pinasagdan, sugot na mga palangga o matunugan diha. Pero atong sender nagpamatuod lamang nga luyos sa kalipa, luyos sa sakit tunay kalipay. Hindi kita magkumpiyansa mga babae ha. Dapat nga likay-likay yun kay na mga mapahimuslanos kay galiyunan. Hello su ni Sir Narel. Hello Nung Lading. Maayong adlaw. Congratulations sa among palangga nga na Nung Lading. Famous best performing, best radio, best drama, best radio drama performer. Yes. Congrats sa tanan. Happy kay ko. Proud kay ko. God bless kaayo. Kanunay Nung Lading. Love kay namo from Argao, Cebu. Kunya rato na ako i-post kung mag ako na itong madawat kay padala mong kuno itong trophy. Ha? Salamat kay sa FAMAS, no? First Broadcast Art Award 2026. Niya nanominita sa duha ka kategory. Usa lang ang na-winner ta. Pero katong pag nomini lang, daog na tadaan at mga palangga. Pero gitagan pag itag bonus Ginoo, nakita ang napili. Gani, wala kita dito. Ha? Kay naalanganin schedule last Friday pa to nga tawag nga i-inform ta nga appeal ta nominado ta sa best drama show o sa best drama radio drama performer nya usa nga to nakuha nga nakatropi ta mga palangga ato nya tong ipakita ninyo ha salamat kay sa suporta sa ato mga palangga tung di o kun dili gumika ninyo dili ta mo moabot sa national. Sa inan kang natagad na, napansinta sa FAMAS mga palangga. Mga dikalibre, mga artista, rabi gina na ang ilang hatagan o oportunidad, no? Pero karon na napansin rin kita. Manang i-congratulate na to ang tanan ng mga tigpaminaw sa Nung Lading Drama, Nung Lading Radio, ang atong kadaugan, ang atong kalampusan atong tanan. Ayaw kalimti ang ato maipiktibo, garantisado mga produkto. Mao gina inyong i-maintain ha, labi na ni atong dunay mga gibati sa lawas, mga balatian, dunay mga pamaol, pamuypoy, mga dunay mga arthritis, plus mo Nung Lading essential oil, niya katong dunay mga tong high blood, diabetic, dunay mga tumorsis, Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule, kanunay sulayin ninyo. Unya mag-coffee mo kinahanglan clay gel coffee mix yun. Ang gibansagang pinakalaming kape. O syempre ang Jassy Vitamin C plus zinc. Ang kape nga, ang Jassy Vitamin C, ang kapsula nga mutabang aron kondisyon ta kanunay, dili-tadili ka po yun, mas makalahutay ang atong lawas. Ha? Jassy Vitamin C, bromide multivitamins para sa iyong mga kids na nag-edad 1 to 12 years old. Wala tayong kong oras sa pagbalang itong sunahan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong Nung Lading mo ingon, hatagan tagdakong bili ang atong isig kaingon. Aron magkinabuhi itang malinahon o babungahon. Dagang salamat na ipagpaminaw.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Mrs. Rosella Cebua, ang akong gipamati kining akong kilid, sakit kayo kay warag na imudagan nga mga sana warag tuslukon gani o kanang mga dagom nya mudagan dire pengon
2: sa mga cancer cells mo paligon sa thigh, kidney ug memory enhancer sa kini, mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure ug mo alkaline sa pung cellula aron malikayan at acidity hinungdan sa balatian.
4: Pagka Power Good ay?
2: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule. Yapa!
4: Bus ka lang, Papa, oy!
2: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay! Mas power si Mama!
2: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
5: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: mga Palangga, alas 3:08 na gyud sa tagda sa hapon. Higala, kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigpaminaw. Kumusta man mo diha sa inyong kinintag sa tagsa ka mga nahimutangan. Nang hinaot ko nga nagkapaniod to na ang tanan kay hapon na alas 3 na. Ay pipila na usab ka mga lugar karong orasa mga Palangga nga nasinati na sa nila ang kining pag-ulan-ulan. Ilagi murag mauna gini na andan mga Palangga basta hapo na gani. Diligid malikayan nga dunay mahitabo nga pag-ulan-ulan. Amping lang yung tagkanunay mga Palangga ha. Tutop na lang sumabot sa atong sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. It's 22 na. Bulan sa Hulyo, tuig 2026. Unya hangtod karon mga panahuna, mga Palangga, ang atong tigmo nagpabilin ra gihapon. Wala gihapon natubag ang atong tigmo, mga Palangga, medyo dugay na gyud ning atong tigmo ha. Banraba kay relax ra kaayo maingon gyud nga bago pa lamang nang kuan ni Tito Baloy kanang iyang tigmo ato sa nang padugay-dugayon madugay bitaw nga perti na ning dugay makoto-koto man gyud mo nako ba bitaw ang atong tigmo ha ibalo ko nga kanang naning kamot gyud mo diha nga para nga inihang matubag pero usara gyud ang ako masulti mga Palangga kay taga-adlaw na lang gyud nga magbasa ko aning mga tubag nga magbalik-balik ba. Kung gusto bitaw mo nga matubag yun ninyo ni sa insakto, paningkamuti ninyo nga dili mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Kana lang. Kung inyo nang mabuhat mga Palangga, murag dool yun mo sa tinuod nga matubag ninyo ni. Napay gani mangutana tito, pwede muhatag og klo anang imong tigmo tito. Basta ang tubag ani mga Palangga, makita rigid nato. Tito, makita nato na matag-adlaw tito, perteng kitaan eh. Uban pa yun, mangutan na, tito, ato nang mahikapan, tito. Kapag hiligin mong hikap-hikap, ha? Bitaw ang atong tigmo, mga Palangga, maura gihapon. Ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Onsa man. Kung balikon ha, para yun nga makuha. Nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Onsa man. Kunya karong hapuna, kung ikaw ang swerte na makatubag sa mauntig mo. Imong badawat kung imong maangkon ang 40,400 pesos. 40,400 pesos. Mauna ang imong badawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo. Itong-tong naginta sa 40,000 mga Palangga, maong paningkamuti ninyo. O ba na ning, hangad-hangad ang sugod, maingon sila, mura naman tag na nakop o toko. Ano yun? Hangad-hangad naman ta ni. Basin di ay mga Palangga sa kadugayan ninyong hangad. Inyong makita mga Palangga ang insakto nga tubag sa atong tigmo. Alang sa gustong mutubag, pwede mo mo-text o mutawag mga Palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1627-189. Iha mo text o tawag o niya kinahanglan yun kompleto. Ano na yung kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisa pag insakto ng inyong tubag, diha o niya doon ay kulang, ana, bisag isa lang. Pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Ayaw! Ngayong hapon di ay sa tanang gabiyo karon sa atong Facebook Live. Na-live kita mga palangga sa atong Facebook page ang Noong Lading Radio. Ngayong hapon diha ni Sir Aljo Namukatkat, diha ni Ma'am Edet Sanchez, diha sumay Valencia Bukidnon, diha ni Sir G.R. Banlasan Tisaluna, diha sumay Claver Surigao del Norte. Kamanusap diha ni Ma'am Rosemary Abela Cariora. Gikan sumay Mangilay si Ayan Zamboanga del Norte, maayong hapon. O diha ni Ma'am Juliet Hemang, maayong pagtanaw ninyo diha. Salamat kayo sa inyong kining pag-view sa atong Facebook Live, ha? At yes, sa dili pa nato tagaog pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimti, ha? Kakining atong programa kanunay gunisiyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Ang atong epektibo kaayong kapsula, mga palangga, ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. O ni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Gani, hurot-hurot ni sa mga butik at barmasya, daghan na kaayo ang nag-maintain ani. Daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya. Yan kung diin, human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsag ng mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na gaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsag ng mga trabaho. Lagi usas sa mga hinungdan, mga balangga, kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan. Kay lagi aduna naman kitay gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kitay gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe. Ang atong gihambin nga balatian mas nindot ug mas maayo. Og magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Mahinlok kini sa atong kolon og sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor sama sa mga cells, mapalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mu-alkaline sa atong silyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. Epektibo kaayo ang Power 10 mga palangga tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo. Ang atong Power 10 Pro Bio Capsule, 30 minutos sa dili pata mugaon pag-aimnon, ha. Kunya walay angay kabalakan tungod kay walay side effects mga palangga unya dili maka-overdose, ha? Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Labi na sa mga mahilig sa pagpangape. Kita bitaw mga Pinoy, murag mauna gini na anda na to, no? Kada bitaw sayo sa kabuntagon, wala sa ato bitaw pagbangon, wala gito'y laing pangitaon. Kung dili ang kape mga palangga, apan kong mga pinalanggan ita, mas nindot ug mas maayo ug mamili sa tagkape, ha? Piliyon sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Dawas nga lami mga palangga, human na itong pangapi, kondisyon na nga itong lawas, unia dili hawang sa tiyan. Safe kiniimnon sa tanan kaya gigamit ka pagbatamis ani kining stevia, ha? Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kundili na ngapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and a chia seeds. Kaya pwede sa mga himong pantulag sa atong epektibo kaayong nga kapsula, ang atong Power 10 Probay Capsule para sa ingon ana, paspas og dali ang epekto niini. Alas 3:18 na gyud sa tagda sa hapon. Kanya ato na tagag pagtagad mga palangga ang inyong mga tubag nga nila pa halos na mulukso sa banga. Wala mag-iuban mga palangga ang ilang tubag, ilang kinigitagutaguan, ilang gibutang sa parador, ilang gisulod sa banga. Ang uban kay gihabak na gyud nila. Ilang gihadlok ba nga makuha sa uban? Sige daw ato na ng paminaw ng inyong mga tubag o ginsakto ba na? Direta mag-una sa mga tawag, mga palangga, human sa mga pipila ka mga tawag, dire na sabta sa mga mensahe. Unang tawag, hello, maayong hapon.
1: May hapon dito ba? Mga tubag ko dito ba?
0: Sige ma'am, padayon. Pasensya na kaayong mga palangga, basta ka itong kasabutan, kanunay ganang magpabilin. Basta kato mga mutawag, basta magputol-putol ang inyong mga tingog, pasensya na gyud. Atawagin ang palungon mga palangga kay si Mr. Computer, maniko na nako dire. Idili daw niya maklaro ang inyong mga tingog. Hello, maayong hapon.
2: Hello, ako si Nelson Aninyo, nagpuyo sa homeland dapat ko Panabo City, Davao del Norte. Ang akong edad si Tinta. Ang akong tubag sa tingmo. Tao nga nabilanggo, nipuga, naapsan lang yapon.
0: Tao nga nabilanggo unya mipuga naapsan lang gihapon. Ato bangutan uns Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
3: Maayo nga hapon dito, Bal. Hey, ako si Juanito. Iro Raba, Porok Dosi, Gasusan, Esperanza Agusan del Sur, edad, tay sintay sais. Ang akong tubag, ikakto na akong tali, kakaroon kapalit kong banda, na kayo magsumpito ba sa pangak ng mga lading.
0: Oh, sige be.
3: Salapi!
0: Onsa tayo mong tubag?
3: Salapi!
0: Salapi, mga balangga ang iyang tubag. Niya pa, mihangyo pa yun. Unta dito, mauna yun na insakto. Ay. Depende man na mga palangga. Depende man na ako, mahangyo ko ninyo. Pero si Mr. Computer, murag delikado hangyo on eh. Kaya mangutong ko, kutokotohon yun taan eh. Sige ito pangutan on na si Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Ang maong tubag. Hello, maayo nga hapon.
3: Ay hapon. Ako.
0: Basta putol-putol mga palangga, naanag yung tagi, kasabutan anak. Maong akong mahimo, hala, tong-tong, patong mo diha. Para kusog ang inyohang signal. Hello, maayo nga hapon.
4: Hello, dito dal. Okay, pinamsigas, lampang.
0: Pasensya na gyud kaayo mga palangga, unta tanan ang mutawag parehas atong mga ningtawag bitaw nga klaro taon kaayo ilang tingog. Pag magputol-putol ang inyong tingog, pasensya na gyud. Hello, maayo nga hapon.
5: Hello, maayo nga hapon dito ban.
0: Sige, padayon.
5: Ako si Jeannie Lingganay, Mananao Baroy.
0: Sige, ma'am, padayong tawon. Hala, oy. Kanindutan na unta. Klaro na unta kayo mong tingog, ma'am. Pero anong gahangad man ka, makuto-kuto, magyutiga ba? Sa ako nang ikaingon, ganito mga mutawag, basta matubag na gani na ako, diretso na mong tingog. Siya, kinakatingog na unta. Nagpadool naman po balik sa iyong radio. Palayo mo diha sa inyong monitor. Para magkasinabo ta, hello, maayo nga hapon.
6: Hello, kuya. Mayroon hapon.
0: Sige, padayon.
6: Si Little Labonillo, eh. 47 ang edad. Tagamulabi, Sumoga Lingsor. Akong tubag na kuya kay Kinabuhing Lisod.
0: Kinabuhing Lisod, mga palangga. Pero di ko si kuya ha, si Tito ko ha, makose. Magyun ako ng Tagamulabi ba? Ayong hapon sa tanan Tagamulabi, wala ragaulan din sa Mulabi. namang kung kuy gipangutana diha mato niya parte na tong nawas mulabit ito makahuna-huna na gyutag tanday ang pangutana kinsa po'y tandayan kinupatakag tanday po dahang Mr. Computer sakto ba ang iyan tubag? Dele regihapon insakto. Hello, maayo nga hapon.
7: May hapon dito ba? Ako si Rosbisken Suarez. Akong edad, 62. Ako nagkuyo sa proxim ko. Prosperidad, ako sa nilis. Ako tubag dito ba? Nagulgol og manok.
0: Nagulgol og manok. Sa motag pertibog nawas panahon mga balangay ngunaron makahuna-huna gitag init og tubig kunya isabyag sa manok tinidota ihigop og kining sabaw sa bisayang manok no basta inyuhang manok ha di puno patakag bisbis diha pod masiga nang inyo gisabligan dihag ininit nga manok mga balangga sa silingan na dina Mr. Computer sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag. Hello, maayo nga hapon.
8: Hello, may hapon dito ba? Ako si Elio Pistikal nga sa urban dispensyon ko sa pinigyan ng agosan din ito. At sa daro, nagpapunan nyo. Akong tubag sa inyo ni no, klima sa panahon.
0: Klima sa panahon, mga balangga, ang iyan tubag. Ako tao itong kipaningkamutan, mga balangga, nga madungog ang iyan tingo, kidunay usay nga, mupilit ba? Kinahanglan gyud mo nga mupato mo diha sa mga gagmay dagkong mga butong matod pa ni Dong Nards bugoy-bugoy may si Dong Nards oi. Kapatungon manon sa mga gagmay dagkong mga butok mga bukong. Ato pangutanon sa Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Laing tawag ato tagag pagtagad. Laya magipalong oi. Nang tatubagon mga palangga pero murag ng luod siya. Hindi daw ba basing mutingog na eh. Hello, maayong hapon.
9: Hello, may hapon. Ako si Rodelia Aninyon, edad 62, taga Homeland ako, Panabo City, Davao del Norte. Ako tubag sa sikmo kay motorista nga na disgrasya sa kalsada.
0: Motorista nga na disgrasya sa kalsada. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon mao. Alas 3:26. Standby sa mong mga mutawag ha. Rinsa ta sa mga mensahe para sab nga ato matagag pagdagad. Ayo pagpaminaw di ay sa ato mga pinalangga mga mag-uuma diha sa may kabukiran. Sa tanang mga trabahante nga naminaw, kumusta man ang inyohang kining tagsa-tagsa ka mga trabaho? Kung nainitan mo, mabuntag, unya paghapon, maulanan mo, ayaw gin mo kumpiyansa ha. Pagmintayin mo sa pag-inom sa atong Jassy Vitamin C Plus Azanka. Kini Jassy Capsule mga palangga, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka Jassy Capsule ta. Dili gyud nato, bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dili mubigay ang atong lawas. Ingon anak kanindot, basta naka Jassy Capsule ta, onya dili sabta dalitapta na nag-ubo sipon hilanat. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga na problema bitaw panahon sa kagabihion. Ilagi dugay makatulog, ilabi na sa mga insumyahon, sa mga edad-edaran. Ah, maglimbag-limbag ba tao? Dugay, kaayo makatulog. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule, para nindot ang inihuang pagtulog panahon si kagabihion, nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa poton, dili labad inihuang ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule, ha? Magyadaritas mga mensahe, mga palangga, ato ning tagaag pagdagad. Dito maayong hapon, ako ni si Lilian Ihara, 51 ang akong edad. Ipuyo sa Mepurok 2, Bintana, Tanggob City. Ako tubag anang imong tigmo tito kay sakripisyo na siya. Umanani nga tubag mga palangga, daghan na kay ning tubag ani dili gihapon ni mao. Ito ako si Jose Cabrillos. 59 akong edad, taga Digo City ang akong tubag. Babay na siya tito nga gipabuntisan sa iyang boyfriend. Dibyaan kay nagminyo sa laing babay. Apan iya ha gihapong gipaglaban dito. Mr. Computer! Sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Eroyla Buena Binturada de ini. 49 anos, taga Puroquense. Sumalig tambulig Zamboanga del Sur ang akong tubag kay Kadungganan. Mananing nga tubag ha. Tito, maayong hapon. Ako tubag ana anino kining tubag nga anino. Daghan na kay ni siguro sobra 50 na katubag nga anino. Monig ingon kalimti na ninyo ning anino. Ito si Elsa Sistoso de ini taga Bagong Anunang. Bonifacio Misamis Occidental ang akong tubag ana tito kay hospital na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Romar Pagunsaga de ini. 34 anyos taga Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay adlaw humanan nga tubag mga palangka adlaw bulan panganod. Inguna na nga tubag kalimti na ninyo na. Pagita na muglain nga tubag kay gabalik-balik na lang gid na. Ito si Conchita Rioyan nagpuyo sa may Purok 19 Corbada, Bayugan City ang akong tubag ana tito kay aso. Humanan nga tubag ha. Ito, maayong hapon si Marlon Colliantes Dene. 61 ang ako edad, taga Libertad, Bunawan, Agusan del Sur. Ang ako tubag kay tao na siya dito nga nakuryentihan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ang akong tubag, anak, kay gugma na siya dito. Managi hapon nga tubag, mga palangga, please lang yun, kalimti na ninyo ng mga tubaga. Basta bahin o gugma, mga palangga, kalimti na ninyo. Pero wala ko gaingon nga kanang inyong mga hinigugma inyong kalimtan, ha? Ako na po'y nagkaingon ba nga inyo ng pangbiyaan? Ako bot pa sa bot, kumutubag mo, gugma, bahin si gugma, ayaw na lang yun. Idaghan na kayo ng tubaga na, dili! Gihapon na siya mao. Alas 3.30! E, maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdo, mga palangga, ha? Nagbalik, ako ang tagaagpagdagad. Kining inyong mga tubag. Ubay-ubay yung tao ng inyong mga tubag. Ato rin paspasan. Basindig matubag na yun ng atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man.
10: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Lidig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Lidig Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Lidig Essential Oil, natural, gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton, bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita Nong Lidig Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lidig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nong Lidig Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. O kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
5: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
6: Tito Val, pagiloki ko pi.
7: Alas 3:34 na gyud sa tagda sa hapon. Nararagi hapon sa atong pagpanaguban. Lingaw-lingaw sa kahapon nun. Siyempre, kauban kahapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Sa atong panahon karon mga palangga, nga perting bugnawa, kilagi kanunay na lang yung taon mag-ulan-ulan. Puso kayong panuhot ron mga palangga, busa gamit mo sa atong haplas nga humot, makawagtang sa panuhot ha. Ining atong Nong Lidig Essential Oil, makatabang ni nato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Ilabi na sa mga panuhotunon. Mga buntis kun buros, hilig magpamasaj, magpahilot, kadto mga adunay pamaol, pamuypoy sa lawas, arthritis, rayuma, dunay mga katul-katul sa panit, dunay mga samad, Nong Lidig Essential Oil mo'y gamitan ninyo ha. Pagka nindutas pamati kung makahaplas na ani kay halang abugnaw ni siya, manot suhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan, dili ta maulaw mang haplas sa daghang tao sa publikong lugar, kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot, magawagtag sa panuhot, Nong Lidig Essential Oil. Kaya gamit mo sa iyang partner ang Nong Lidig Turmeric Balm o ang Nong Lidig Relaxing Oil para sabni sa mga kabuhiunon, ilabi na sa mga babae nga kini nag-agi nagpanganak, at mga edad-edara na kay bikil gamay kabuhiun dayon. At mga magbiyahe nga malipong, maglabad ang ulo, kay lagi dagatunon, ihidihid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kutukuto. Sigurado gyud ko nga wagtang inihuang kabuhi, ma-relax ang inyong pamatiin. Alas 3:36! Natay ga, kuhan din mga palangga ba, kinibitaw ga comment down sa Facebook Live, matod pa niya, Tito, pansin na, pun may dire, oy. Uya, puntaon mga palangga. Puntaw, ako na ganyan gipasabot mga palangga, nga okay raman, nga mag-comment good mo diha sa mga tubag ninyo diha sa Facebook Live. Pero ako na ning gipasabot mga palangga nga mas gi priority na ko ang tawag ug ingon man usab ang text. Pero ayaw mo kabalaka kay usahay mapadpad ra sa bang ako mga mata diha unya ako rang mabasa. Ayong hapon ni mo tito si Analisa Ating de ini. 30 ako edad taga Buena Vista, Tudela, Misamis Occidental. Akong tubag ana tito kay manok na siya tito nga inahan unya nang itlog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon! Si Arman Hayahay din eh. 55 ang ako edad, nagpuyo, dres may panabo city. Ang akong tubag kay usa ka inahan nga nagpangga sa iyang baglongon nga anak. Manani nga tubag. Tito, maayong hapon, si Girlie Sintal din eh. Nag-alani, Blantapan, Bukidnon, ang akong tubag, anang imong tigmo kay Neil Cutter. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo si Henessa Pabilian Cleopas din eh. Tagapurok Ono, Biray, Misamis Oriental. 36 sa kong edad ang akong tubag kay Anino. Mananing nga tubag ha? Tito, maayo nga hapon. Ako di ay si Celeste Oblimar. May di Ono ang akong edad, tagasugbong Kogon, Misamis Oriental. Kung tubag ana siya tito kay past na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Si Visitacion Pasiol de ini. 83 ang ako edad taga Phase 1 Kidapawan City. Kung tubag ana tito kay asawa nga dili niya kayang biyaan ni dagan gusto niyang apason kay iyang istoryahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, motubag ko anang imong tigmo? Ang akong tubag kay tao nga nakapusil unya midagan kay gilanat man sa pulis. Si Drandre Baguna de ini taga Balibadon Cortes, Surigao del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Alex Lor Deben de ini. Nagpuyo sa may Panabo, Davao del Norte ang akong tubag ana tito kay Matadero. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay tito si Sharon Samson. Ang akong tubag ana tito kay Sastri na siya. Humanani nga tubag ha? Tito, si Ginaline Ikong de ini. Taga Maniki, Kapalong, Davao del Norte, 45 ang akong edad. Ang akong tubag kay aso na siya tito sa Nilongag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito.

0: likuruan ha. Mapaliyaw ko niya kung pangumusta ma'am ni Intot diha. Ni Romilito Arapon. Junior maguro ni. Junior ba ni bata? Nakalimutan ko ani bata ba? Diha sa may likuruan. Inalangan ang umusta si Tito Bal, mga taga likuruan, Midsalib, Zamboanga del Sur. Sa mga Arapon na family, mayong hapon ninyo diha. Ang iyang tubag kay naghaling og kalayo. Humanani nga tubag ha? Ito ako di ay si Jonathan Hilodo Jr. Tubag na kuha na tito kay responsibilidad na siya sa kahadlok o paglaom. Ikan da ini diri sa may barangay Sibaga tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, motubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Oliver Cantiga. 24 anyos, taga Minsubong, Tangub City. Akong tubag anak kay Kape na siya. Manani nga tubag mga palangga, gihangak yung taon ko eh. Yung anak mo na ko, kapinangga mga palangga, bahala o kining. Hangakong tagbinasa ng inihuang mga tubag, ang importante. Ato lang yung babasa, bahalag maabdan tag alas 11 sa gabi ng inyong tubag eh. Malipay na lang po ko magbasa-basa ng inyong tubag, samot nag-usahay kay Dunay Buingon po nga, Tito Bal, guwapo! Ganahan kay Kuana. Balik-balikon, yun ako nagbasa. Ito, sige lang mga palangga, kay atuag yung paningkamutan nga kining inyong mga tubag. Makuha-kuhaan, unya ko doon ay sobra. Hindi pag yun mabasa tanan mga palangga, unir, ako lang nibasahon pagkahuman. Kay basin diag yun ay insakto, ato alang sab nga pagkabasahon pagkaugma puhon. Pero sa kadaghanan akong ibasa, ako lang yun mong istorya sa tinuod, wala pag yun nakatubag sa insakto. Ito si Silverio Arribalo di ini 65 ang ako edad, taga San Francisco, Panabo, Davao del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay si Sara Duterte na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Tata Handok. Tata Handok, hindi na ibitaw si Tata, masandok mag-inako na iba. O sa may tinood, pangalan ni mo, Dudong Tata. O sa kanina, puro ba'y usahay mga palangga ang kining Tata, inday po. O nga, kinanglan ko di mo, klaroho ni Tata, ha? Hindi pwede mga palangga nga, magkuan lang inyohang ibutang diri, mga angga, tinood yun nga pangalan. E kung insaktor ba inyohang tubag, o niya claim ninyo mga palangga sa atong premyo, kinanglan magdala mo valid ID. Niya sa imong ID, usa kay gibutang, pananglitan, ang imong hangalan niya, Kristalito. Unya gibutang ni Modre, Tata, parte rang layo ah. Kinanglan yun nga insakto, yun nga pangalan, karang tinood yun. Alas tres, kurintay tres! Ayaw mong kalibot mga palangga sa atong epektibo, kaayong nga kapsula, ang Power 10 Pro Bio Capsule. Sa mga wala pag-maintain, ayaw na mo paglangay, pagdugay. Sulayin ninyo tungod kay dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Pro Bio Capsule. Lahi ragyod mga palangga basta naka-Power 10 ta. Ligon ang atong lawas. O niya, dili kita dalitap tag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong mga trabaho. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Nabahin na sa atong epektibo kaayong nga kapsula para sa ingon na mas banungagan usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung sa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo. Kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, may kapagpaminaw na usab ka natong tanahan. Welcome sa tuang at tulumano na giyan sa pag-ugban sa maayong kapaglawas. Kauban kanunay kaninyo, Dr. Al Palma. Alang ni ka tuang at tulumano na ang minsahi alang sa kalambuan. Sa atong lawas, ang malikayan yun ang mga naglasi-klasi nga mga balatian. Importante kaayo. Usab, kung magusto ta nga luwas o safety kanunay sa mga balatian na kinahanglan ta mag-Power 10 o kasaligan usab nga suplemento nga andam sa pagtabang sa atong lawas kanunay. Alon sa diana, dili gid mabalda ang ato aga lawas magka Power 10. Mao na nga gamit sa kasaligang suplemento Power 10 Pro Bio Capsule, mutabang ni sa ato ang naklasiklasi nga mga organs. Atong hisgutan kalon magka Power 10 kining gitawag nga stone formation kun kining bato nga naa sa ato ang abdo magka Power 10 na naa ni mga problema daghan kay nag-antos usab niini. Unsa ning cholesterol stone o unsa kining nga mapulma sa lawas? Ang atong atay mag-Power 10,

0: atong hinumduman nga naghimo na siya og abdo. Usa na siya ka-fluid magka-power 10 nga makatabang sa pagtunaw sa tambok. Kini nga abdo magka-power 10 kon fluid itipigan ni sa tuang gallbladder. Hangtod nga gikinahanglan kini sa tung lawas kun mukaon ta nga dunay fats, pamantikaon nga mga pagkaon, mga tambok. Mola siya mutabang sa pagtunaw magka-power 10. Ang problema kung magsugod na kung ang imong atay, mupagawas og sobra nga kolesterol kaysa matunaw sa imong abdo magka-power 10. Kini naghimo sa abdo nga puno na kaayo sa kolesterol ug tungod diini magka-power 10 ang kolesterol nga girelease sa tuang liver magka-power 10. Ang sobra ana nga kolesterol mo gahi na siya kung mukristal na siya ug mahimo gagbay nga mga particles. Sa paglabay sa panahon magka-power 10, kini nga kristal magtapok ug mudako ug mahimo na siyang bato sa imuhang gallbladder. O nang gitawag nga bato sa abdo magka-power 10. Ug ang mahitabo di magka-power 10 kun dili kaayo na mulihok ang atoang gallbladder, nga dili na pud siya makapagawas og abdo ug tarong, unya makapasamot usab niini nga kondisyon magka-power 10 ang atoang nga abdo. Ang mapiktuhan magka-power 10 sagad kumon kini sa mga babae o sa mga tawo nga nag-edad og 40 pataas. Unya timbang magka-power 10 ang pagkaon magka-power 10 og sobra nga timbang usa sa pinakadako nga risgo nga duna tay gitawag nga cholesterol stone sa tuang nga abdo. Unya ang taas pud nga fat, high cholesterol nga mga pagkaon og low fiber nga mga pagkaon makapataas pud sa risgo magka-power 10. Unya kondisyon sa to ang panglawas kung diabetic po taon niya, doon natin gitawag insulin resistance, nalang bigit po ni magka-power 10 sa gitawag problema sa ato ang cholesterol stone, mo na nga ampinganan yung kaayo, kining gitawag magka-power 10 nga to ang abdo. Kaya kung doon natin gitawag usab magka-power 10 nga gigamit ng mga tambal nga adunay estrogen, kasama sa gitawag birth control pills, kadugang na siya sa risgo magka-power 10. Unsa man ang mga sintomas nini? Ang sintomas nini magka-power 10, ang dunatay gitawag nga pangunang sintomas kasagaran mahitabo kanang dunatay pamation nga sakit. Ang dunay ngulngul magka-power 10 tuo nga ibabaw tunga-tunga sa tiyan ug mukaylap na sa likod sa tuo nga abaga. Ang kasakit mahimong hait kun gitawag nga mura bitaw gitusok magka-power 10. Unya mulungtad na siyag 30 minutos ngadto sa daghan nga mga oras. Unya mubati tag kasukaon. Kung napagsuka magka-power 10, kasagaran maunay mga sintomas. Unya, doon natin hilanat, unya, singot. Posibleng tibailhan na sa impeksyon sa gallbladder na magka-power 10. Ang gitawag na cholecystitis magka-power 10. Unya, gitawag na mag-yelo ta. Gitawag og paninilaw magka-power 10. Kung ang bato mubabag na sa common bile duct ng agianan magka-power 10 nga tubo, na diha mo agi nga to ang gitawag nga abdo. Unya, magtapok magka-power 10. Niya muadto na nga tusto ang liver ma-overflow magka-power 10 ang abdo kay naamay nagbara nga stone di kaagi o di doon na ni gitawag ka paninilaw magka-power 10 na awasan na tag-abdo ka ng ilang gitawag o niya kausapan magka-power 10 sa gitawag nga hugaw. Ang hugaw magka-power 10 doon na gitawag nga walang dili siya lahi siya color magka-power 10 tungod sa kakulang sa abdo nga muabot sa tinae. Di naman kaagi magka-power 10 ang atuang abdo nga to sa tuang tulong sa tuang tinae nga mutabang og tunaw tungod kay duna na may nagbara nga bandaghan kaayo nga mga bato. Mao na magka-power 10 nga atog yung likayan ang pagkaon gyud sa sobra nga sugar, sobra nga gitawag magka-power 10 og cholesterol. Unya sobra nga mga mamantikaon nga mga pagkaon, especially di sa mga kilid-kilid mga gitawag magka-power 10 mga vendors kilid magka-power 10 gunay mga gihumol diya nga mga pagkaon nga kiluto sa mantika nga lagom kaayo. Unya mas maayo gyud katong mga laphaw utan lawoy ni magka-power 10 prutas, likayan dyan nato magka-power 10 katong mga grabe o mga bad fats nga mga pagkaon. O diya magamit na sa power 10 probiogapsule, alon dili yun mahasol ang ato aga liver. Yan mo tapang po lang sa magka-power 10 alang sa bato sa abdo. Kaya kayo sa power 10 probiogapsule na. O na nga kinahanglan na yun managang tadaan magka-power 10. Kaya dili man ko nato matagaan kung doon na mga formation nga ginagbay diha diya sa ato ang abdo. Magsugod man ko na sa mga crystal. Ginagbay nga mga particles hangtun mudako na siya. O niya dili man na manato mahibawaan ang sintomas hangtod nga dili na lang siya mudako pag-ayo. O na nga mintras magka-power 10 kung doon natin mga kasaysayan sa tuang pamilya nga ni ana ang nahitabo sa tuang mga ginikanan bagaha atuan nga limitahan pud ang pagskopya sa ilang lifestyle sa ilang nga pagkaon unya mag power 10 probio kapsulta tungod sa mga properties nga naas power 10 nga mutabal sa liver unya mutabang sa atong abdo magka power 10 nga condition yon nga malikayan ang gitawag nga cholesterol stone kung pagpulma sa gahi nga cholesterol magka power 10 nga muadto ngadto sa gitawag nga bato. Wala na kita yung oras palang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma, mag-aingon kaninyo lawas mo lang mabahandi sa tala na atong abigan. Pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule of Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3:51 nagyod sa tagda sa hapon. Power 10 Pro Bio Capsule. May maintenance na ito matag-adlaw. 30 minutos sa dilipatan mo kaon. Siyempre, nilisap na ito kalimtan mga palangga ang atong pinagkalami nga kape, ang Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito maayong hapon. Ako di ay si Caroline Balansag. Sa isinta akong edad, taga Palma, Kibawi, Bukidnon. Nagakong tubag na ito kay Pagbate. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jason Triad ay ni Kapurok 17 Hindangon Valencia City Bukidnon 30 ko edad akong tubag kay Pangandoy. Madani nga tubag mga palangga. Good PM Tito, ako di si Cristina Flores Bregule. Nagkakabasalan sa Buangga Sibugay si Tinta akong edad. Ako tubag ana Tito kay Sakripisyo og Gogma. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Tubag ko si Montig mo. Akong tubag, anak, kay meter na siya sa tubig. Ako ni IC Wins Ramos. Taga Talisayan, Misamis Oriental. 38 ang akong edad. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay Tito si Mary Grace Rabe. Ang akong tubag, anak Tito, kay problema. Humana ni nga tubag, mga palangga, ha? Tito si Matillo Villarta Jr. de Ene. 38 ang akong edad, taga Barangay Durianon, Magsaysay, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak Tito, kay Hostesia. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Roque Terriado de Ene. 57 ako edad, taga Purok 3, Silanga, Tangob City. Ang akong tubag, anak Tito, kay Sapatos. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lani Pilayo de Ene. 50 ako edad, taga Iligan City. Ang akong tubag, anak Tito, kay Mananahi na siya. Manani nga tubag, mga palangga. Tito si Leo Recito. Leo Recito. Sa pangalan mga palanggay, Leo Recito Ibasan. 62 ang akong edad, taga Hinaplanon, Iligan City. Ang akong tubag, anak Tito, kay Barko na siya o Bantalan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, regihapon, insakto. Lagi hapon yung nagatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban on saman. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula ang atong Power 10 Probio Capsule. Naman usab ang atong pinakalami nga kape, Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, Jassy Vitamin C Plus, Zinc. Ang atong Gromate Multivitamin Serum for Kids para sa mga kabataan ng edad 1 to 12 years old. Haplas nga humot, magawagtang sa panahot. Nong Lading Essential Oil ang iyang partner, Nong Lading Turmeric Balm. Ang Nong Lading Relaxing Oil. Sabon nga, pampagwapo, pampagwapa, Cotes Porcelana, Cotes Artista ka, basta nagka Clay Gel Papaya Soap ka. Ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Ang atong pinakahumot nga perfume, ayaw ninyong kalimte. Makalim yun to si kahumot 24 oras, basta nagka carry perfume da. Ingon man usab ang atong best kumak eye drops, ayaw ninyong kalimte, alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko'y igong oras, mga palangga, para mo padayon basaunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val magingon. Higugma ang inyong amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan ug magkaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Salamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
4: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping ramian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ano na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
5: Hello mga kakape, maayong adlaw and welcome again sa ato ang pagpanaguban. Ano na po kaning ato ang tulumanon. Hatod ka nato sa maayong kabubutoon sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tigapunapod sa mga produktong herbal nga napamatudan nga maayo o makatabang sa atong kalawasan. Alang sa katong mga kaisunan na tumahiligon sa pagkape, ania ay kape nga makatabang sa kahimsog. No, bawat higop adunay pagtabang sa atong kahimsog. Kaling atong Clay Gel Coffee Mix. Alang sa katong mga kaisunan na ito diha nga nangita o insaktong klase sa kape, adunay kita'y 19 ingredients, no, plus 1, which makes it 20, no? 20 ka mga sangkap isuon nga napamatud-an makatabang gid kayo sa atong kalawasan. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix, no, nagsagol ang mga bitamina, minerales, fruits, vegetables ug uban pa para makatabang lang gyud sa mas maayong pamati. Ug kabalaga kay igsuon nga kaning Clay Gel Coffee Mix makatabang day kini siya sa pagpaabtik. No, kani bitong reflex nato ba. And of course, pinagi nini, makapahimsog kini sa ato ang kalawasan. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix na papatudaan nga doon na ganyan siya sangkap na makapapush sa ato ang, or makapaboost sa ato ang energy. And of course, makatabang po kini sa pagpanalipod nga dili kita mataptan og mga bisan unsang matang sa mga sakit-sakit og mga balatian. Inabinagyod kining ubo, sipon, hilanat og trangkaso. Pinagi nini nga atong kanunay nga pagkapini ini, no, makatabang kini sa atong kahimsog. Dili mabalaka nga makaangkon kita og nervyos, makaangkon kita og palpitations, no, makaangkon og ginatawag nato nga pagkahadlok or kini ginatawag nato pud nga pagkalisod sa pagkatulog. Tumikan kay kini Clay Gel Coffee Mix ug suon sa kani kamatang sa kape. Dili na pamatud-an nga maayo kayong pagkakombinasyon ng ihatag nini sa atong kalawasan. Munang kung ikaw ug suon gusto nimo nga mas safe, mas maayo og mas lamian ang imong kape, no, dili na kita moadto mga dili na kita kinahanglan nga mag-adto pa sa mga paborito na itong mga coffee shop, no? Kaysa mga butika na itong mag-adto karon. Mangita ta sa ito ang Clay Gel Coffee Mix. Kaya ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kay nga klase nga kape, no? Sakto kay sa templada. Inabinagin kong ang imuhang baso, mug. Dayon pagkahuman, sakto sa init ang imuhang, you know, tubig. And then pagkutaw ni Minini, makita ni mo nga na yung maglutaw ng mga ingredients, no? Kanyang ginatawag na itong chia seeds. Kanyang chia seeds mga igsuon, dili kini mga balaka nga basig huna-huna sa uban, no, basig matukan tani or basig munubo ni sa tuntian. Kani chia seeds mga igalay igsuon, taas kini content sa pagtabang sa atong kalawasan, no, daghan kini siyang health benefits. Gumikan kini chia seeds mga igsuon labi na sa katong mga kaisunan na itong medyo aduna yung saktong gingbugaton, no, medyo chubby or baka medyo obese na yun. Kami kayo nga batasanon pag inom ninyo. Gumikan kayo kanin chia seeds, makatabang kini siya sa pagpakubos sa atuang timbang. No? Gumikan kayo kini siyang chia seeds, magahilis kini siya sa mga taba na ito sa ato mga lawas. Ilabi na kayo katong mga taba nga tago sa atuang mga muscles, no? Ng mga klase sa mga taba nga delikado sa atong kalawasan. At imani kanunay ang kape nga makatabang isuon, ang kape nga dunay pagtubag sa mga bisan-unsang matang sa mga problema sa panglawas. And of course, makatabang pa sa pagpaabtik sa atong kalawasan. Aga to ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix mga igalig isuon, ginamaan ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug mapalit na ka na karon sa ato mga paboritong butika nationwide. Pangita alang, Clay Gel Coffee Mix.
4: Book kadto ang atong programa kahimsog kada higo. Di na tong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan ug mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
7: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: siyudad ngayong hapon. O diri po sa atong himutangan ang 40 ka barangay, uban pa mga barangay gyud, no? Masakop sa Junta Probinsya sa Davao del Norte, uban pa mga probinsya ngayong hapon. O ato po mga public vendors, kumusta? Ngayong hapon yung tanan, mga drivers, kumusta? Pimintigod tako gyud sa tuang tulumanon. Ato ang mga trabahanti, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon ninyo, tanan. Sabi na ato mga sukintig paminaw, atong ato ang mga kaigsuna na kanunay nagsubaybay sa no programa. Nangandam gyud ang lamisa ug ang bangko mga kaigsunan. Ang lamang sa paminaw sa tuang tulumanon nga public opinion and point of view. Tungod kay ang kamatuoran dili man gyud makit-an sa sulti sa mga politiko, kundi ang kahimtang man si kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O ganiya na magkaigsunan ang programa Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan o panglantaw. O nang sa makausapa, balikon ako mayong hapon. Mayong hapon kapamilya, mga kaigsunan, ining adlawa, adlawang Miyerkules. July 22, kasamtangan tuig 2026, mga kaigsunan. Og ato karon nga hatagan og gibukaton kay Miyerkules man karon, sama sa kung ikayon to pipila ka masimanang milabay nga kananaang last karon sa impeachment trial, basta Lunes, Martes ug Miyerkules mao na karon ang trial nga ipahitabo sa Senado mga kaigsoonan. Og mga adlaw Huwebes ug Biyernes wala, pero sa Lunes na pod mahibaw-an. So ang ato karon nga mga gi-monitor karon sa impeachment trial karong adlawa, ugma pa nato hibis makit mahibaw-an kung sa man mga unod mga detalye niini. O niya ato karong panubayon ang impeachment trial kagahapong adlawa mga kaigsoonan, usa kini makasaysayanon kayong puno gyud sa maong kasamtangan nga gingon nato nasaksihan sa tibuok nasod, samtang nagpadayon gyapon ang kasaysayan sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Ana sa pagsulod gyud sa ikawalong adlaw sa bista, gagahapon adlaw ikawalo man ikasiyaman karon. Nang kagahapon atong tan-aon kay ikawalo man kagahapon, ang mismong bista mas misamot ang kainit sa diskusyon human kinis grabing cross examine. Tali kini sa depensa og sa star witness sa prosecution nga nagpakita gyud sa laom nga liki sa mga institusyon sa gobyerno. Samtang kaigsoonan, nagkabangi pod ang mga dagkong leader sa nasod ang katawhang Pilipino, nagpabiling gyapon mabinantayon. Nagdala kini og bug-at nga hagit nga ipatigbabaw lang gyud unta ang tiunay nga hustisya. Samtang nanawagan nga dili unta kalimtan ang mga nagunang suliran sa ekonomiya ug kaldiro sa ordinaryong lungsuranon. Tirada mga kaigsoonan dayon. Walang mayong hapon dito o no? Wala karon ato hatagan o pagtagad ang ato karon mga pauna, mga pasiunang mga balita, mga kaigsoonan nining adlaw ng Miyerkules. Dire sa ato ang kanunay sa programa na Public Opinion and Point of View. Ang ato karon mga pangunahang mga balita national level, ang political, economical karong adlaw. Na adlaw nga Miyerkules sa Hulyo 22 makaisunan. Base kini sa kasamtangan nga dagan karon sa balita karong tuiga. Ani ang mga eksunan ang mga nakunang mga nasudnong balita sa politika o ekonomiya sa Pilipinas. O gaway paglangan dinita sa ato karong isgotan bahin sa political o mga balita. Sama sa kung ikaingon nga ikasiyam na kaadlaw kagahapong adlaw. Asiyam kaadlaw na. Karong adlaw ikasiyam kaadlaw na sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kaisunan. kagahapon 8, karon ikasiyam. Muna nagpadayon karon, ha? Gaganinang unto nang hapon ni ay sa Senado ang ikasiyam nga adlaw sa impeachment trial makaigsunan batok kang Vice Presidente Sara Duterte. O na karon mga kaigsunan, gipaubos na sa cross examination sa defense panel ni NBI Director Milbin Matibag makaigsunan kalabot kini sa giingon nga hulga sa seguridad sa isyu og confidential funds sa ato nga Vice Presidente. O gasalaing gabahin ang umaabot po nga pangandam sa State of the Nation Address 2026. Nag-issue na og mga alternatibong rota ang Metro Manila, mga kaisunan. Itawag ka ng Metro Manila Development Authority kung MMDA. Alam ka na sa gikatakda ka ng State of the Nation Address, matod pa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong Hulyo 27. O gabahin po sa West Philippine Sea, subli kining misaka ang atensyon human kining gitawag sa gobyerno ang atensyon karon sa Chinese envoy tungod lagi sa nahitabo karong encuentro sa Ayungin Shoal base kini sa bagong survey sa Octa Research kadto na kini 64% sa mga Pilipino ang nagpaabot og kawalay salig kanang gitawag bitaw nato nga distrust sa China. O gadugang pamakaigsunan, mahitungod kini sa itong ikanuman ekonomikanhong kahimtang, ekonomikanhon o ekonomikal nga mga balita. Ang transport strike batok sa oil price hike, nagsugod pod karong adlawa. Duha na kaadlaw karon ang transport strike. Sa grupong Manibila, isi protesta kini sa grabing pagsaka na sa presyo makaigsunan sa lana. O na ang crisis karon sa lana, makaisunan, tungkol ka na sa tension sa Middle East, tali ka na sa US o Iran, na nagpabiling ka ng dakong hagit sa ekonomiya sa nasod. O na aron nga matabangan pa ang mas mong consumers, nagpadangat karon ang DOST o mga libreng sakay aron nga makunhuran in town ang gasto sa mga Pilipino. O gadugang pa adun na gyapoy ginatad nga mga balita nga good news nga adun na gyapoy 85 minimum wage hike sa Metro Manila. Wanagi kumpirma karon sa Malacañang nga padayon gyapon nga walay ka matuuran kuno ang chismes nga isuspensyon ang ikatakdang 85 pesos nga uminto sa sulan sa National Capital Region. O na nga magsugod karon og increase, I hope nga matuman kini ni ang 85 at ano man ang giyawyo at pipila ka mga bulang milabay nga doon na na 525. Posible nga karon doon na na 570 na siguro ang mismong minimum wage sa mga trabahante. O na magsugod karong Hulyo 25 makaisunan bisan pa man sa pagsupak na sa pipila ka mga negosyante. O na nga matod pa usab nga padayon gyapon ang gibatihan ang bago karong reclassification sa World Bank nga nag-issue o nag-isa karon sa Pilipin, sa Pilipinas ngadto sa upper middle income country. Bisan pa niini magkaisunan gipaubsan karon sa IMF o ang EDB ang mismong growth o forecast sa nasod ngadto na sa ubos nga 4% tungod lagi sa taas nga inflation ug hinay nga paggawa sa pondo sa infrastruktura sa unang bahin sa tuig. Og dugang pasad sa ato ang mga naunang naunang mga balita. Ilansad karon mga kaisunan sa Land Bank of the Philippines og Visa ang usa ka nakabag-o karon digital government purchase card. Aron kini wagtangon kuno ang manual cash advance og mapalig-on kuno ang transparency sa mga transaksyon sa gobyerno. Mao na magkaisunan ang pangunahing mga balita karong adlaw, Hulyo 22. Ining kasamtangan nga tuig mao gani na nga at least nga nasayod ta sa karon tong nauna mga headlines ug uban pang mga katikaran nga angay nato nang inyong gimasayran karong nga panahuna. Og sigurado nga ato na puning hatagan na pod bag-o nga dugang daghang mga palawom sa mga nahisgutanan ng mga political isyo. Kagahapong adlaw, Hulyo 21 makaigsoonan ang ikawalong impeachment trial sa atong vice presidente. Aron ato karon nga hatagan og pagtagad unsa kay mga public opinion, unsa ka ang inyo karong mga punto de vista. Gitawag nato ng POB. O selector nga pagkahistorya, POB na lang. O imo ka nang tanahon gyud ang atong mga panglantaw, mga panghunahuna kon ato ang mga point of view makaisunan. Unsa man ato mga opinion ining panahuna karon ang nahitabo kaghapong adlaw sa ilaha karon nga batiko sa Senado sa ikawalong adlaw sa impeachment. O na ito kanina panubayon, kagapong adlaw, Hulyo 21, makaigsoonan nga nagkainitan na yun. O nga nagkasumpaki si Senator, sa National Bureau Investigation, ang NBI, nga si Attorney Melvin Matiba. Kaya si Melvin Matiba, makaigsoonan, para po nga makaibaw mo, asa na siya nabilong, testigo ni siya sa prosecution. Kana si Matibag. Sa pikas ng alinya sa team sa House of Representatives. Aun niya, kini si Attorney Mark Binloan, makaigsoonan, abogado ni sa depensa, kanang depensa, legal counsel ni VP Sara Duterte. Mauna sa kagahapong adlaw, ikawalong adlaw sa impeachment trial, kini ang naguna karong nahitabo sa ilang cross-examination. Pero tinindo ito mga kaisunan, ito mga gining gitagaan yung panahon, ano lamang itong ipasibaw si Kanginan sa itong programa ang public opinion o ang point of view mga kaisunan, related kini sa ito akong programa Matag Adlaw. Kinihisgutan kagahapong adlaw ang issue sa chismis. Ambot, kung saan ibot pasabutan na yung perting kuyawa po itong abogado po ni Inday Sara, ito si Attorney Binloan. Grabe yung kayo ka-cross-examine yun. Managlisod yung tao ng usa ka-attorney sa pikas nga habig. Kaya gipa si Ugdag yun ni Attorney Binloan Kaisunan nga wala ko no'y personal knowledge o diriktang kaalam si Attorney Matibag. Ano ni witness mo po siya nga wala siya walay, wala man siya personal nga knowledge o diriktang kaalam? Ikaw nga bungkat po kayo ang legal counsel, ang mismong abogado yun niya kasamtangan nga vice presidente sa dihang nag-interview na, sa dihang i-cross-examine na si Attorney Melvin Matibag Makaisuna. Walang na nga matod pa, wala ko na personal knowledge o direktang kaalam si Attorney Matibag sa maong investigasyon. O nang gitawag ni Attorney Binloan nga chismis lang. Kaya wala man siya klarong ebidensya, marigwa man yun, no? Ato ni tanawan magkaisunan. Kaya ang testimonya man yun ni Attorney Matibag magkaisunan, ang mismong prosecution panel, hinungdan kining pumbalag yung mayo. Dibarog yung mayo ang mismong NBI director. Ano lagi dipinsahan ang iyang kredibilidad sa maong mga buhatan. Kaya simpia siya kung hipi ko si NBI. O na karon, i-question karon, gibisto karon ni Attorney Binloan nga ang asawa di ay ni Matibag, ni Attorney Matibag kining witness karon nga si Representative Ann Matibag, usa di ay sa mga nag-endorso sa articles of impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Mauna nga gitubag kini ni Matibag nga bulag og layo kuno ang ilang trabaho sa iyang asawa. Isip magbabalaod siya kunong katungdanan isip hippie sa NBI. Mauna karon nga gibisita karon ang pagka-apwente. Tanaw na to nag unsang gi mga status karon ni Attorney Matibag nanong nahimo siyang hippie director sa National Bureau of Investigation. Kay mato siya apwente lang giduso. O giniso karon ni Binloan, ni Attorney Binloan Makaisunan, ang anggulo nga si Attorney Matibag di ay giapoint lang di ay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. apan gihatagan kini o gibug-aton ni Matibag nga gawas nun kuno og independent ang NBI kung investigasyon kuno ang isgutan. Apuentes lang dahil siya, no? So, mana ang hinong ang nahitabo kagahapon ni Tinindota. karong giharang po ni Senator Chis Escudero tungod lagi sa grabing lalis kagahapon magkaisunan. Personal nga nanguna o mialong yun si Senate President Chis Escudero. Ano lagi badlungon ang duha kahupayon ang tensyon sa wanan sa Senado kay nag-irgo na magdaduha. At ang nindo taghapon magkaisunan, no? At least nga mauna nga mura o kanabitawang husay sa barangay. Para nindo taong kaisunan, no? Kung dapat ang epix din yung katawa, katawa kung tatawa, mat-epix katawa po. Walang yun ang dugang paani magkaisunan. Atong tanahon karon ang pamahayag. Gawas sa mga nakuna karon init nga lalis, aniya yung mga dugang detalye yun. Italyado gini magkaisunan niya mga pamahayag o argumento nagipagawas gud nila ni Attorney Mark Binluan, ang mismo legal counsel ni Attorney BP Sara o ang NBI Director Milvin Matibag nga maoy kini prosecution panel sa pikas nga habig. Sa Senado karong adlawa, ang kaghapong adlawa, Hulyo 21 ng kasamtangan gatuig. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view kung malamang yun yung pipila ka mga painom doon.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style.
7: Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: I Care Gold Capsule.
9: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
8: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4, mga kaigsuonan. Padayon ta sa ito ang ikaduhang hugna sa ito nga programang public opinion and point of view, mga kaigsuonan. Atol palagi sa itong karon nga ato karon na nahisgutan regarding anini ang impeachment trial nga sa akong kaingon lagi nga mura naman ni sa og kakanabitaw nga lupong tagapamayapa nga dunay mga kaso nga kanang settlement sa barangay. Ora gigunani ba pero bugat-bugat lagi apo ni gamay tungod kay bugat kayo ang mataghabig mga kaigsoonan kay puros mga abogado matag-usa. Ang witness, abogado, niya, director pagod sa Bureau, Investigation Bureau, National Bureau Investigation Kaisunan, kung NBI, di basta-basta. Abogado, hippie chief good director, appointee lang yun siya sa itong lang doon na Presidente Bongbong Marcos. Muna sila karon ang isa sa PICAS na team, ang prosecution panel. Kini si Attorney Mark Binloan, abogado. Mauni siya ang mukrus examine ni Matibag, ang mismong director sa NBI. O kini si Mark Binluan, mauni siya ang abogado sa toha karoon na kasamtangan nga vice presidente, kadisisayis mo na sila kabuok, no? Wala nga, bug at karoon ang kuhan, unya na, tanaw na ito na unya karoon, kung unsa mo ilaha karoon, paghuman ini, kay ilaha marong ablihan katong mga box, ablihan to nila karoon ang ingon nato unya, tataon. Ato kanyang hatagan karong gibukaton at pagtagad kining gawas sa maong nagunang init nga lalis magisunan. Ano yung mga dugang yun yung mga pamahayag o pa kanang ingon og argumento nga gipagawas karong ni Attorney Mark Binluan o NBI Director Melvin Matibag na kagahapong adlawa Hulyo 21. Ang ilang mga ginalisan permente, nindot kayo kay imong subaybayan na sa kung inyo ng tanawon sa Facebook page na naglanlain ng mga balita. Ang lalis nila kanang giingon natong hirsi. Kadungog mo ni mga pulong hirsi. Ang lalis sa hirsi o ang classroom recitation. Ora magod kini nga pulong hirsi magod, nindot magini kay murag kinaraan mo ginabisig mga bata kabalo mga ana bisig gani og grade 1 high school kabalo mo ana pero murag yapon nga bugat-bugat yung gamay kay gisugdan man gyud ni Attorney Binloan ang paggisa kasabot mong sip gipaggisa gisugdan gyud ni Attorney Binloan ang paggisa pinagi sa pagpangutana kung nasayod ba si Attorney Matibag sa Rule 136 and 22 sa Rule of Evidence. Nitubag po ni si Matibag na please repress me because you have a copy. O na hinungdan mag-isuna nga naisama na hinon sa classroom recitation ang diskasyon. Mara nakulbaan ba gamay ba? Maraog gusto niya ba nga? Lagi na. O lang nga karoon, ang hubad karoon sa hirsi, atong tanawan kay Sunan, nindot niya po, no? Ang hubad karoon sa hirsi, matod pa versus tabi-tabi versus chismis. Ang hubad ko no sa pulong hirsi, sabi-sabi di ay, sabi-sabi versus chismis. Amot asay tanawan na eh. O na nga gipugos niyo ni Binloan, ni Attorney Binloan, si Matibag, nga hubaron ko no ang pulong hirsi. Matod pa ni Binloan, ang haom ko no nga huban nini, mao ko no ang chismes. Matod ang abogado ni Inday Sara, apan wala gyud mo ila si Matibag, nining maong legal nga hubad. Ay, nindot kay nila no, raw ka na ang guwaba no. Mao na ang depensa karon sa prosecution sa ila karon ni hawak hawak daw ni lambit ni si Jerbil. Ministro magaisonan ang ilang pika sa habig ang prosecution panel. Ipataliwala gyud ni lead prosecutor representative Jerbil Loistro og minipinsa nga ang testimonya kuno ni Matibag nakabase kuno sa opisyal nga record sa NBI. Nagitugot ubos nga sa balaod matod pa niya bisan pa daw kuno og wala siya natong yugto pas aktual nga imbestigasyon. Siyempre, kay kanang si Matibag bag-o 2026 naman na siya ni Giapuente. Kunya karon ang kaso ni BP Sara, wala pa man kalingkod si Matibag. Mauna ang pagkwisyon karon ni sa meeting sa prosecution. Ang pre-testimony karon sa meeting gibisto gyud ni Attorney Binloan nga nakamiting daan si NBI Director Matibag ug lead prosecutors Jerbil Loistro. Sa wala pa kini ni barug isip testigo karong og hapong adlawa. Mao na gigamit kini sa depensa aron lagi paboran ang ila kunong argumento nga giingon nga rehearse o giplano nga ang pamahayag kuno mahitungod ni ini. Mao na karon nga ang confidential pan nga nahitabo. Berting Mendota mag-aigsonan tungod kay bugat kayo ang nahitabo nga confidential pan. Ay matod pa sa maong investigasyon nga ilang giungkat kagahapon adlaw sa isyu sa nangagi kuno investigasyon natong tuig nga 2019 ang SEA Games o ang confidential pan giungkat ni Attorney Binloan ang mismong papel kaniadto ni Matibag sa investigasyon sa 2019 SEA Games anomalya. Gitandi kini ni Binloan sa kasamtangan kanong isyu o gagipangutana kung andam ba ang NBI nga imbestigahan ang confidential funds sa Office of the President. Hadlok it down po ni si Matibag kay andam ba daw siyang imbestigahan kuno ang mismong confidential pan sa opisina ni Bongbong Marcos. Siya na ba NBI director ba niya giapoint ra ba gina niya ni presidente Bongbong Marcos si attorney Matibag magkaigsoonan. Una tubag ni Matibag nga isip tubag. Giklaro gyud ni Matibag nga basta aduna kuno sapat nga ebidensya dili kuno magduwa-duha ang NBI sa pag-imbestigar bisan kinsa pa kuno ang naglambigit nini. Delikado kayo. Masuko na po ang mahal nga presidente ani kay mao'y nag-appoint. Mao niya mayingon mga kaisunan hugot gyud kayo nga posisyon karon sa depensa due process. Ang pagsupa karon sa bagong aligasyon gawas karon sa cross examination si Attorney Binloan ni paabot gyud og opisyal nga manifestation. Nahugot nila kining gisupak ang mismong pagsulod og bag-o kunong aligasyon nga wala ka nakalakip sa orihinal nga article sa impeachment. Matod pa niya na supa kini sa due process o patas nga proseso sa maong balaon. Alang ginapabor gina ni BP Sara Duterte tungod kay nagsugod na ang bista o dili na pwede usbon kuno ang maong reklamo. Mao na magkaigsunan ang mora o matod pa, murag nitakilid matod pa, nitakilid ang prosecution sa maong legal counsel ni Inday Sara Duterte. O niya ato paginang palauman ang pulong kunong purpulong ang dagan sa lalis. Magkaigsunan, ang legal kunong estratiya sa duha ka kampo, ang pikas kampo o ang pikas pod kang Duterte o ang mga detalye luyuan ng classroom recitation nga nahitabo kagahapon 2021. Atong tanahon mismo ang detalyado yung lalis sa chismis, magkaigsunan. Kanang gidebate ginilag samot ang kinampulong herse kung ilagi nang gibatihan og mayo amot ngano po na nga abogado naman ta abogado naman sila no nya nganong gibatihan pa man gyud ni usay tinuod ani ha sabi-sabi o kanang gitawag chismis lang herse. Mao na nga gisulayan gyud ni Attorney Binloan nga gup-on ang kredibilidad sa maong testimonya ni NBI Director Matibag. Lagi nga pagpakita nga wala kini personal nga kalambigitan sa aktual nga operasyon sa NBI. Oh, na noron ay kuan dapat batod palagi nga kinahanglan kay Chief Mangka, Director Mangka, tanan nga mga anggulo kinalang kabalog ka. Ano nga gipangutanan ni Atty. Binloan si Matibag kung unsa may gipasabot, unsa kunoy bot pasabot nga ng pulong hirsi. Ubos ka na sa revised rule on evidence. Diha-diha, mitubag yun si Matibag nga, you have a copy, please refresh me. Sa ato pa, klaro na kayong kaisonal, medyo maraog bugat-bugat na, mura naglisod na, unang urog-urog ba? Wala, nabagi tubig, tustubangan siya na misa. Kaya nagkatanda daw, may ingon rabagi ng katanda, sus, kuyawag, makuyapan, samot na. O na nga, gipangutana na ni Binloan, si Matibag. Kung sa matubag ni Matibag, ingon siya, you have a copy. Please, refresh me. O na, hubad ka si Bisaya o Katagalog, gipugos yun ni Binloan, ito ni Binloan, si Matibag nga i-translate ang hirsi sa lokal nga pinulungan. Nagkuyag iba, nga marabaw ka naghihog, ito grade 1 na hinoon ang mismong pangutana ni Binloan nga to ni Director Matibag. Kai-translate ko no sa Binisaya o Tagalog ang mismong pulong hirsi sa lokal ko no nga pinulungan. O niya, matod pa ni Binloan ang hirsi ko no kay chismis o sabi-sabi. Nga pabalik-balik nga ni Balibad yun si Matibag. Ha, nga dawaton kini nga legal nga definition ko no. Ug ang iya ko nung gipasabot nga ang iya ko nung testimonya gibase ko no sa official nga investigative findings. Una sa iya ko nung ahinte, dili ko no sulit lang sa kalsada. O sulat lang sa kalsada ko no matod pa niya. Dai matod pa sa reaction sa ni Matibag, napikon si Matibag yon. Napikon si Matibag og miingon nga, do not insult the office of the NBI by calling our official report. Chismis, we are premier investigative agency. O nang bukat kayo, kaya marag insulto mangudpod ni Atty. Binloan. Iya magyong gipatranslate yun ang pulong hirsi lagi. Kaya dito siya ma-cross-examine ba? Sa cross-examine, dito siya nga mabara kung unsa ka tinuod ang iyang testimonya panahon na sa hearing kagahapong adlawa. O na nga dili, basta-basta di ay kining mag-cross-examine ka, kinanglan yun kabalo ka sa anggulo tanan. Dilingon nga, kanana ang tabangi ko, naman kay kopyada, ipakita ko no, di, pirti ng paita. Anang gisulayan sa depensang pamatud-an nga aduna kunoy personal ug political nga motibo si Matibag Batok kang bisi Sara Duterte. Yan ang ginhibaw-an nga medyo mura og dunay kalagot nga dili diay appeal ni ining maong kaso. Gusto lang gid siguro nga makonbikyud ang mahal nga bisi. Una ang kalibigitan karon sa asawa ni samot na nga pirti ng kulbaa karon ni Matibag. Nagibisto man yun ni Atty. Binloan sa panawagan nga ang iyang asawa di ay ni Matibag nga si Laguna Representative Ann Matibag, usa sa mga mipirma di ay o mipaluyo sa Articles of Impeachment sa House of Representatives Appeal sa Pulo. Yes! Nga i-convict! Pero si Matibag ang bana, wa ma'am good, kay nagtrabaho rin siya. Kuha man siya kalibutan ngayon na na. Siyempre, ang iya kong asawa god, congressman god, sakop guna sa kanang House Prosecution Panel. Ilani kanana ang hawak nila ambit. Mauna karon, ang dipinsa karon ni Matibag, gidipinsan karon ni Matibag, ang iya kong agulingon, pinagi ko na sa pag-ingon, nga ang iya kong asawa kay membro sa legislatura. O legislative branch. Lalo na kung ikagaling ko ng mandato, samtang siya, anak ko no sa hikot, ihikotibo ko executive branch. Tungod kay, siyempre, siya ma NBI director. Ubos ka na si Department of Justice matod niya. O na, trabaho lang sa iyang asawa kuno, dili kuno niya trabaho. Kay NBI man siya, ang iyang asawa representative man. Siya NBI man. So ang NBI, nagaliok lang base sa ebidensya o dili kuno sa politika sa iyang kuno pamilya. O na po yung rason niya. O na karoon mag-exonan, ato ka ng dugangan o mga pangtanaw pa. Pangutana ba yun ni Binloan karon si Matibang ako nagka-istorya ba yun sila ni Lead Prosecutors Representative Jerbil Loistro sa wala pa ang bista karong adlawa. Mauna nga namakak, marunaipit yung mayo ni si Matibang na hinoon. Ginusor ba ni Binloan ang anggulo karon na gikuts, gitudluan si Matibang kung unsa kuno isulti aron mo sampa yun. Sa iya ko nung testimonya nga sakto yun nga sila sakop sa prosecution panel. Dakpan man gyapon. O matingo kita ng istorya, kay na magyod na hibawan magyod sa legal counsel nga gitutsaran ang mismong attorney sa kananaang director sa NBI. Aron nga klarohon pero naipit sa cross-examine magkaisyonan. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion at ang point of view. Human lamang ni inipipila ka magpahinomdom.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat

0: problema sa mata. Sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula o katul ng mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipagusog sa Bilberry Berry Extract. Mapalit sa mga butika.
1: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Nog padayon ta sa atong gamay na lagi minuto sa tuang tulumanon nga public opinion and point of view mga kaigsoonan. Okay, ning katapusan na itong hisgutan, ha? Kagahapon adlaw man to, wala pa mang ginasubay, matod pa sa ato karon nga tinubdan, tabla and duha ang prosecution panel, ang witness nga mao si attorney Matibag og ang attorney Binluan. Ang attorney sa Picas og ang attorney sa kang Duterte nga si attorney Binluan. Atod pa sa mga eksperto, tabla sila sa pulong hirse. Wala pa iklaro karon ang panghitabo kung unsa na manggaling ang dagan. So silang duha nga habig lukso-lukso ron. Pero karong adlaw mag-exonan, katapusan karon ikasiyam. Ha? Walo man itong gahapon, ikasiyam karon. Huwag mawala. Karong adlaw, July 22, 2026, formal lang giablihan o gisugdan niyo sa House Prosecution ang paper trail o paggukod na sa mga dokumento alang ka na sa Article 1. Misuse of confidential funds, totaling man kabutang, totaling 612.5 million. Bato ka na kang BC Sara Duterte. Mao karon ang ablihan ang Article 1. Mao na karon mag-eksonan ang summary na hitabo. Ato tanawon karong adlaw ang ilang gisgutan kaganina. Kaganina mga alas dos, ato manggin nakuha yun, nakutlo yun atong kaisunan, ang pagtistigo karon sa mga opisyal sa Land Bank o House Archive. O House Archives mga kaisunan. Isugdan karon ni Manila Representative Joel Chua, kalaban po ni Inday Sara. Ang pagpresentar karon sa mga testigo aron nga pamatud-an ko no, ang giingon nga irregularidad sa pundok. Aniya ang mga bank manager sa Land Bank nga isinalang po sila si Violeta San Constantino, Shoe Building Branch o Dinita Camposano, ang mismong Deep Ed Branch. Ang ila karon tahas, mao karon ang pag-ila o pag-tris sa mga bank transaction, chiki o pag-release sa minilyon-milyon na confidential funds sa Office of the Vice President sa diha pa nga siya DepEd. Ubos ka na sa pamunuan na sa iyang opisina. Ang House Legislative Archives, ilingkod po ni si Director Marvin Maribic Pariha. Aron kini formal ko nung ipresenta og markahan ang maumang opisyal sa dokumento, lakip ang mga transcript, gikan ko na sa maumang kontra kongresyonal nga hearing o ang mga dokumento sa pag-liquidate sa pundo ni aning maong kahimtang. Mauna, dako karong kalampusan karong sa prosecution, bank and tax supena. Ambot, base yun daw, maglukso-lukso na po sila ani ang House sa prosecution. Unsa may una, ang abli, gibanduan karong sa korte nga ablihan ang tanang kunong piso denominated bank account og tax record og anti-money laundering council. Mga dokumento ni Inday Sara sa iya kunong og sa iyang bana nga si Attorney Mance Carpio. Ang 19 ka mga kumpanya nga nalambigit kuno kanilang duhang magtiayon. Mao na karon ilang abrihan. Ah, onya mao na karon ilang isgutan karon ni ikasiyam nga impeachment o katong mahibaw ana og mang adlaw mga eksonan. Og matod pa adunay update pod na kanus a kini isadmiter. Karon kay giablihan man nila karon ang mga bank accounts sa tuwa karon kasamtangan nga busy Yatagan karon Senado nga ang mga bangko ug ang kanang EMLC antod karong Hulyo 30. Karong Hulyo 30 alas 9 sa buntag. Aron isumiter ang mga records ngadto sa Clerk of Court. Kay ipaubos na usa sa mga strictly in camera review. Kanabang ila bang utang hinahinayon pag uting kay gud ba hinay nag-abri wa marabagi slow motion. Pero ang baruganan sa Malacañang nagsuporta paghapon. Ang baruganan sa Malacañang nagsuporta sa gahom sa senador. Kay ang taong bayan ingon tutsara na pud kining mga senador. Ata no ikis-ikis na magkaisunan mao na ang matuod nga kusog sa usa ka nasod magkaisunan wala gyud diha sa gahom sa pipila kun dili ana gyud sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan di ang inyong tingog mao gyud maghari. O gagikan sa pagkor upang kining masugpuin ang mga lumalalang kaso ng illegal ng online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement ang Gaming Corporation o PAGCOR, ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. O nang regular nang ina-update ang website na may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalaala pa ni Chairman Tinco na naging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Og ang public service kaisunan, ipanawagan karon ang pamilya o mga kaparentihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, sa laking anak karon sa kustodiya. Kustodiya sa Dacuso Gyan Home for the Aged, Lower Cabantian, Buhangin, District Davao City. Nakamog, ipanawagan karon sa inyong banay, bisitaha sa Dacuso Gyan Home for the Aged, Lower Cabantian, Buhangin, District Davao City. O i-text sa cellphone number 0968-207-8592, mga kaigsunan. Aog, matod pa. Mayong adlaw, mga kapamilya, mga kaigsonan, mga ma'am, mga sir. Gusto ba ninyo nga mas mudaghan pa ang inyong customer o nga mas mailhan ang inyong negosyo sa tibuok lugar? Nagtanya karon ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City nga baratong radio advertisement package nga dako kayog tabang para sa inyong negosyo makaisunan. Isang asa nga lugar mahibawan, doon ay sulit nga rit na sila'y bronze package. Doon na sila'y silver package. Doon na po'y gold package makaisunan. Ang mga package ni ini, doon ay dako nga spots kada adlaw. Doon na pag bonus spots kada adlaw makaisunan. Nya more bonus pag yun sa time check plus Saturday and Sunday airtime. Kung kamo magpa-advertise sa inyo ha karon nga negosyo gamay mangdagko, ayaw kalimot bisita ha kung kamo interesado na lamang sa second floor Dico Building, Buha, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño. Doon lang po na sa Panabo City in second floor magkaisunan. Huwag ang matawagan sa numero nga 0936-270-0941 o 0916-462-8170. O na magkaisunan ang programa Labi na karon ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Nindot og ligon og nindot nga glass og aluminum work sa inyong balay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services nahimutang kini sa Central Public Market Panabo City. Og matawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services ay ipanagiyahan ni Sir Roderick Kagapi. Huwag ka mamagpataod o mga salamin. Labi na ang Octaviano Tiloring na ginumalahan o ginagipanagihan ka ron ni Sir Leopoldo Octaviano. Nindot ka na diha. Kaya kanang nindot ang tahi. Ikalidad na tahi. Ang mismong Octaviano Tiloring. Og dungan pa o gumatod pa pod. Nangita ba kamo o gabarato apan di kalidad nga audio setup ayaw na paglangan. Ang GMG Audio Installation Services, kompleto sila. Gikan ka na sa produkto, hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan. Bisa unsang klaseng sakyanan, mapili ka ba single o mabalay manggaling. Mga paborito nga produkto nila na sila Tusundra Unit. Para ka na sa nindot nga dashboard setup. Na sila speakers and amplifiers para ka na sa kusog o gatinaw nga tingog. Anihana po na sila category 7 amplifiers. Mga high quality performance mga kaisunan. Anihana po na sila sounds accessories. Na kompleto nga mga wire o mga connectors. Tapos sila yung mga mixers. Og muservisyo sila. Ang ilang itanyag car audio insulation setup sa inyong mga sakyanan. Na sila professional audio setup. Na sila house audio installation setup. Asa sila makita? Nasa Purok Tambis, Barangay Santorino, Panabo City. Doon lang po na sa Merinol. At bang man at bang naman siguro na sa Jubas Vitesses. Namatawagan sa numero 0920-318-0809. Nagipanagyahan ni Sir Jeffrey Tuhoy. Ensad ang lamian nga pagkaon. Lydia's Antonio Eteri o Lydia Parlor Beauty Salon nga gipanagiyahan ni Ma'am Lydia Orebia. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw, Hulyo 22 nga samtangan nga tuig, bulan sa Hulyo. Sa kini kadako nga hagit nagipiling kanato. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala kuno sa mga saba sa palibot. O na ang pagsusi sa kamaturan taliwala lagi matod pa. Duman na ito magkaisunan ang usa ka lig-on nga nasod dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa kahum sa iyang mga lider o dili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhang Pilipino. O dihan natapos ang usa ka oras ng pagpanag-uban sa ngalan si Kritibukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa atong Station Manager Attorney Ulises Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wolf Peorio, Sir Kevin William Bargy ng IT Personnel, o kininyo ubo si Gala si Kanginan, inyong kauban George Leones Cahigas Jr. Mingon, diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon o ang panglantaw mo kini magdala grato sa hustong dalan. Mga kaigsunan, mayong hapon and God bless us all.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilloray.
4: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit katong na-diagnose ko nga colon cancer, C3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Yeah, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, dako siya kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay naka-istorya na ako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule. 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
5: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay ug uban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa ug uban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Mao ba? Sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

At oras mga kaibigan, alas 5:10 na. Okay, so dali lang gihapon sa tawang numero ng FM, doon sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, Progo po sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaigan natin, sumusta man ninyong kahaponon o musta man ninyong pagsikay-sikay para panihapon? Okay, so adlaw karon nga Miyerkules mga pag-ano, pizza 22 no bulan sa July. No? Kundi na para lang gihapon tag mga kaibigan sa paghatag-lingaw no, sa itong mga kaisunan o sa itong mga kaigan, sa mga naminaw o sa mga naglagubos lang mga speaker karon. Sumusta man ang inyo ang panihapon karon. Eh? Okay, so sa tanan-tanan mga kaibigan, no, it's me DJ Tekla. So makasama nyo ako mga pag-ano hanggang alas 7 po tayo. Okay, dali lang gihapon sa itong programang Infinite Track. Okay, sa mga naminaw karon, no, once again, mayong hapon o mayong pagnanuglanog no, sa itong mga tigpaminaw no, sa Davao de Oro, Davao Oriental, o particular no, sa itong mga naminaw karon, kung asa man mo abot ang atong signal mga panggalaw karin yung tanan, oy mayong hapon. So, pasensya na po no, sa 2 days po na wala ko sa ere. Kaya... Kasi jud mga pangga kay okay kita magyo ano karon mga pangga no ang naging OI si wala tong kapitan. Okay, so sa tanan-tanan mga naminaw karon oy mayong hapon no labay gyud sa mga taga Tuganay, sumusta man ninyo ang pagpaminaw diha. Ay kabalo ko mga pangga no ang Tuganay is one of the diehard dato ni mga tigpaminaw no na always nagpaminaw no sa taga Tuganay. So thank you so much sa tanan-tanan no taga Barangay Tuganay. Okay, especially sa mga nagadiyang mga kapurukan no sa mga naada karon no sa mga naminaw no. Okay, especially sa tong mga tigpaminaw karon mga kaibigan. Okay, sa mga naada sa tanan mga purok chairman o sa mga nagadiyang okay mga miyembro nato diyan no, salamat daw sa inyong tanan. Okay, sa inyo ang paglanog-lanog mga kaibigan. Okay, so uy, sa rin mga naminaw ko rin no, sa Santo Tomas. And also sa itong mga naminaw ko rin rin no, sa Carmen, Tagum, Mawab, and Abonturan. And particularly no, sa itong mga naminaw ko rin rin sa Panabo, no, musta ang taga Panabo, no? Okay, kabalo kong Panabo is dagantag mga tigpaminaw karon diha no, salamat dai sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw, sa inyong paglanog-lanog. Okay, hopefully nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan no, usbon ko sa mga gusto magpambit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang atong text number is 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Then sa mga iga natin no, sa mga wapa na kaano sa to ang live po ha, sa to ang page no, pakiya palo lang po, paki-share lang po no, sa ting page again 96.1 and Ferret Radio Panabo City. Again 96.1 and Ferret Radio Panabo City. Okay, so again ang atong text number sa mga andyan po ha, again 0912-175-1291. Again 0912-175-1291. Okay, so mabalik ako mga panggano itong oras, no, alas 5:14 na. Okay, so sa mga naminaw karon no, once again, okay, sa mga nadekaroon nagpahipi sa dapli, no, para sa inyo itong mga pangga, sa mga gusto magpainit, no? Okay, kabalo ko ang uban karon is agipang tugnaw. Okay, so sa mga naminaw, itong oras, alas 5:14 na.

Okay, so we are back mga kaibigan at oras mga pangkaisa alas 5:17 na. Oy, sa mga naminaw karon mga pangkaisa, so once again, mga yung hapon o mayong paglanog-lanog doon sa itong mga naminaw. Then, kang GP Mago and also din po kang Ma'am Karen and of course, doon kang Charlene and kang Mars Abila na naminaw. Sala. Salamat sa intanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog doon sa Barangay Tuganay. And also din po kang Melba o kang Ami Yuyong og da po no kang Ate Ilay no sa mga Lumokso family and sa mga Mago family og salamat po rin no, sa mga panggal sa itong mga naminaw karon na diya sa mga Coliano family. Salamat no sa inyo ang tanan. Okay, so mayong paglanog-lanog din no, of course to sa tuwang sponsor no, nawailain ka no si Ma'am Agnes sa Castro og da po no kang Sir Richard Minor and of course to mayong pabamina po mga kaibigan din no kang Sir Tata Laurito. Salamat din sa itong mga sponsor karong hapunan. And of course to thank you so much po mga kaibigan no, sa itong mga PT officials headed by no diano kang Tata Laurito no kundiin kagahapon. Okay, nagpaitabo no sa tuwang assembly no diya sa Tuganay Elementary School. Syempre normal yun ang mga pagkado isip usak ka committee sa tuwang education. Okay, muna nga wala si Tekla kagahapon no, nag-attenda sa ilahang assembly sa school. Okay, normal yun ang mga pangga, dita pwedeng dita mo attend kay kita man ang ano no, ang acting barangay captain and of course no, kita pod ang committee on education. Okay, naadyuta no kagahapon nag-attend sa maong assembly nila. So, pasalamaton tanod sa tanan nga mga new elected mga PT officials no, headed by kang Tata Laurito. And sa tanan natong mga teachers no, sa Tuganay Elementary School headed by sa tuang very active pod natong principal no, no other than si Ma'am si Saldo. Salamat no Ma'am no, salamat sa pag-abi-abi kagahapon. And also sa tanan nga mga parents po nato, tanan mga estudyante. Okay, so salamat dai sa tanan no taga Tuganay Elementary School. Okay, so sa mga naminaw karon nga usbon ko no sa mga kaigan natin, sa mga wa pa nag-join sa tuang Facebook Live, oh paki follow lang po, paki paki-share lang po no sa ating page no again. 96.1 okay, sa itong mga wala pa nakabalo ha. Okay, again ang atoang page 96.1 Infinet Radio Panabo City. Again 96.1 Infinet Radio Panabo City no. So sa mga kaigan natin, paki-follow lang po, then paki-share lang po sa ating page no again sa mga nada karon ng mga naminaw. Okay, so sa tanan-tanan na sa mga nada karon, sa mga nagpahipi sa Dublin. Okay, bisan pa nung kabalo ko ang uban na itong mga kaigan, no, na ay mga klasik-klasing mga problema. Okay, normal yun ang problema, mga pangasama sa kong gingon. Okay, normal yun na sa tao nga natin problema. Pero tanong ko lang po, kaysa may tao nga way problema daw, Bin. Okay, so klasik-klasing mga problema na sa tao, mga pangga, no, normal yun na, ha? Okay, away ano mga pangaway tao nga dili ma problema, away ma dili mo bati o problema. Problema sa gugma, problema problema sa kwarta o problema sa pamilya. O labi na gyud no kung naakay balati ano sa mot jud ka problema. Una nga kailangan ampo lang no, then sa pagkat kung kwarta man ang problema, so diskarte lang matago sa dili ka nang magpuyo lang ka permanente sa mot jud ang problema ay na, di ba? O problema man pud nimo ang gugma. Okay, kailangan ana lang gyud ko kung problematic na inyong panag-uban si mo ang karelasyon. Okay, kailangan ana lang laban Japan dragi hapon, move on lang no kung dili man kung dili man ang pagsinab away pagsinabdan kanang inyong pagsinabdan ay sa inyong matag relasyon. Okay, unsa pa may ano no, kung unsa pay dugayan, di ba? No? Kung wala kay wala ni gugmay mong partner si Moha, unsa pa man, di ba? Ngano maghabol-habol pa man kasusa ka tao nga wala gugma si Moha, di ba? Kay lisod kayo nga kita la ang may gugma sa ka tao no, lisod kay na, di ba? Uy, mayong maying hapon day no, maying paglanog-lanog day sa itong mga naminaw karon diha sa Barangay San Vicente. Okay, naminaw karon diya si Jinjin and also sa mga Manayaga family. O advance happy birthday din no, kang Ronel Buligan no, palapit ang birthday niya. So bisan pa nung iana ang sitwasyon, di ba?
Okay, kailangan magmalipayon lang na ana naman na always to bisan pang kabalo ko ang uban, bisan birthday, mo nang mga sila nga way kwarta, way handa, dili man ta magmatter sa handa, di ba? Ang importante nga gitagaan mog bayong panglawas, no? Tagurong pasalamat ay na, di ba? Okay, di na nga ka na ingon ba nga ka nang magpakanaayod ta, mangutang ka, birthday ni mo, no? Okay, so mga, pwede man siguro mag, magpadayon man yung birthday, no? Bisan walay handa, di ba? Oy, mayong pabuino, no? Mayong paglanog-lanog. Okay, sa itong mga naminaw karon doon sa Santo Niño, Panabo, no? Speaking Santo Niño, uy, salamat. O, dapon no sa Santo Niño, Carmen, sa mga Manayaga family, and of course, to sa mga Rabi family. Okay, thank you sa inyong tanan. And also, dapon no sa barangay Ising Carmen, particular na sa tanan mga kabaranggayan, no, sakop sa Municipality of Carmen. Salamat, Dino. Tanan mga kapurukan, sakop sa Ising. Okay, thank you so much sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw. Kumulo ko ang uman. Okay, always you na nagpaminaw, no? Salamat dahil sa tanan, ha? And also, no, mabag po tadi ang mga kaibigan sa itong mga tigpaminaw ko ron diha sa atong mga tigpaminaw diha sa Municipality of New Corellia. Okay, salamat dahil sa itong mga kaigan sa itong mga lamion karon, ha? And also, diha sa Tagum City, Mankilam. And also, diha po sa Apucon. Okay, salamat dahil sa itong mga lamingan. Kinunamin na silang salamat sa inyong tenan. Okay, sa inyong kanunayong paglanog-lanog mga pangga. And also, especially po doon sa itong mga affected, no, sa toang tubig baha. Kaya sa kung naibawan, no, diha sa Salvacion Carmen, then going to Panibungan, then napoy gani portion, no, diha sa barangay Tuganay, no, affected po, no, atong mga kasilinganan diha. Okay, so sa pila ka adlaw lamang mga pangga sa ano sa tuang pagbunok sa ulan. Okay, grabe kayo, no, dagakik mga naapektan sa tubig baha, no. So ato lang ipa-remind sa kadaghana, no, sa mga affected karon is ano lang mga pangga, ano kanang kailangan, ano ra ta, no, mag-inampingon ta, labi na gyud tong naay mga panimalay, no, na diya sa dapin sa kasubaan, no? O gapon sa kabukiran, okay, iwas ta sa landslide, no? Okay, so magbinantayon ta, no, careful lang ta, matag-usa na to mga pangga. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, uy, salamat dahil sa itong first viewers to, itong viewer, no, si, Bibian, Duga, okay, naminaw karon Duga Ars, Alaser, ha? Okay, maying hapon, Digitecla, shout out ko sa, ano ba ito, ha? Sa Kapi Panabo City, kay Love It, ako, sa Dance Coffee, no, salamat kayo sa inyong tanandi, ha? Okay, sa inyong paglanog-lanog, the hopefully, nakapagsikay-sikay na para unya na po. Okay, so salamat tayo sa mga lamiyong dala namin now. Thank you so much. Especially din kang Bibian. Duga Alaser. Okay, sa mga salamat tayo sa inyong tada, no, sa inyong paglanog-lanog. Kabalo ko ang ubandihan, nagbisi-bisihan. Okay, pero ang inyong background yung music nyo ginapaminaw. Okay, ang atong frequency, salamat tayo sa tanan. Okay, sa mga naminaw, mabalik lang ko mga pangkatong oras. 5:25 na sa kahapunon. Nagkining oras, tutod ka na tulad ako ang Tata Laurito. And of course, na po kang Richard Binor. And also na po na kang Ma'am Agnes, no, diyan, no, sa Aquabia refilling water, no, diyan sa Barangay Tugari Puro 4. Thank you so much sa inyong tenan. Okay, so sa mga naminaw, atong oras, 5:25 na mga pangga. So sa pabalik ni Tekla mamaya, abangan ninyo nung atong matag-hapon at ang topic, no, dirilang hihapon sa tuwang numero ng FM, no, dirilang sud ng Panabo, ang 96.1 and Ferret Radio, of course, bro, kapatid sa 90.9 Light FM. Okay, the next song, mga kaibigan. Okay, sa mga naadya karoon, no, sa mga nagbisi-bisihan. Of course, no, sa mga nadagaroon nga gipang kapoy do, or na yung mga gipang ano sa mga balatian. Okay, nag-request sila mga pangga, no, o kanang makakiay daw sila, ha? Okay, nga nung makakiay man dyan, no? Okay, isa po na nung kanang ano mga pangga nga maka pinagi lang ana sa mga music, no, maka ano po nung mga dagdag exercise po na sa itong mga kaigsunan. Okay, so the next song, no, sa mga naminaw, no, Lambada, no, para sa inyo itong mga pangga.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap. DJ Pa!

Okay, so hawak mo ang bit. Okay, so kinsabay nakahawak og bit diha. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, once again, ang mayong hapon, o mayong paglanuglan sa itong mga naminaw karon diha. Okay, sa mga nagsasayawan, no, sa mga naghatawan diha, no. So, sa inyong tanan, no, madayaw na hapon. Okay, sumusama ninyo ang kapuno, no, mayong paglanuglan og dinos sa itong mga naminaw karon sa Mago Compound. Okay, especially na, no, kang GP Mago and Mary Jean Mago. And of course, tumayong paglunog-lunog po na kang Juby Igot o kang Edolita Molena and Rosendo Molena o si Mom Anna Egel. Salamat na sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglunog-lunog doon sa Barangay Tuganay no Purok Uno, no? Sa mga Mago Compound and Igot Family and the Molina Family. No, salamat na sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw, no? Especially na kang GP Mago. And also, no, mayong paglunog-lunog po na mga kaibigan na diyan, no, kang Marvin Riquelio. Okay, ang atuang layason, atong pinakagwapang layason, no? Okay, sa atuang vice gov doon, naminaw ka doon. Salamat sa iyong tanan. Okay, sa mga Riquelio family, Talaman family. And also sa itong mga naminaw ka doon, sa mga Garnica family, salamat sa inyong pagpaminaw, paglanog-lanog ka ninyong mga kaibigan diha. Ha? Okay, hopefully, okay, nagkapagsikay-sikay naman para panihapon. Og hopefully sa tanan mga estudyante. Okay, siyempre no, karong orasan no, ting out na gyud sa gikan sa mga school. Okay, ato lang ipanaman si kadagana no, mag-amping gyud ta no, pag tawid no diya sa mga highway no, sa mga daanan diyan sa ngayon, ha. Okay, so mag-ano gyud ta karon, careful lang gyud ta no, labi sa itong mga pasahero. Oh guys, especially po mga kaibigan sa tuwang mga drivers no, sa mga namasada diha. Okay, so kailangan na dyan mga pangano, bawal dyan makainom, no? Kailangan na... ano dyan, no? Labi na dyan mo yung mga pasahero. So, ano na ako dyan ninyo, no? Ang ano mga pangano, ang safety sa inyong mga pasahero, labi sa mga itong mga drivers. Okay, speaking sa itong mga pinigab driver, no? Diri sa itong, diri sa Panabuans, no? Ay, salamat din, no? Sa Kapatuda Association. Okay, musta nga itong mga kaigan nato diha, no? Sa mga lamingon na itong mga mamang drivers, ha? Ay, ganahan ko ni mga laming mga drivers ba yan? Pero ang pangutana, ganahan pa si Matekla. Maunang pangutana, no? Maunang pangutana na nila ko matubag. Okay, ganahan ko sa mga lamion, pero ang problema, ang mga lamion, ganahan ba sa koa?

So yeah, salamat din sa itong mga namino nato diha, no? Sa itong mga senior citizen. Okay din sa Barangay Tugana, yan. Also sa tanan natong mga lumulupyo nato, no, particular sa tanan mga nagkadaiyang mga kapurukan. Okay, sa Barangay Tugana, no, salamat no sa inyong tanan, no. Sa inyong paglanog-landog. Particularly no sa itong mga namino po kirona na sa Lower Dos Tugana, sa mga Villarubia family, mayong hapon din, no, mayong paglanog-landog din ni Algie Bar. O Bardonido family, Posadas family, Bahinding family, and sarantanan po nga mga naminaw karon da sa Lower Dos Tubi, o sa mga OSIS family, o da po no kang chairman, o sa tanan na mga officialist da sa Lower Dos Tubi, no, salamat sa inyo ang tanan. Okay, salamat tayo sa mga naminaw karon di ha. Okay, sa tanan-tanan nga da karon. Okay, so thank you so much sa inyo ang paglanog-lanog mga panggam. Huwag karungan, di na ito maglangan, no? Di na ito sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa, mga panggan, no? Nga ito ang topic, no, this afternoon. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga muhantag og mga komentaryo, so pwede mo mo text, no? Or pwede mo mo tawag, mga panggan, no? Again, sa itong text number, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so itong topic karon mga kaibigan. Okay, sa mga naminaw karon, grabe na gyud sa itong mga nade karon, no, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. Okay, para sa inyo mga pangga, asa mas importante, okay ha, sa mga naay mga karelasyon. Pero rapod sa mga uban na itong mga karelasyon. Okay, normal mo pa ingon magi mo diha, no, uban pod nga basi dili pod yung swerte ninyo nga makauyab para di pa gyud time ba nga kanang matagaan mo kanang sa inyo ang karelasyon, no? Pero sa ako nga single pa ko, no? Wala pa yung muabot, di ba? Unang karoon mga puta ng ganino nga nagkikinangutan na bito sa personal sa akong mga chat na gan kanang ano ba mo saag nga mo chat or mo text sa akong personal number sa akong account na single pa ba daw ko, no? Sa pagkakaroon normal, no, single pa yun sa tech lang. Oh, yeah. Okay, so natupag na ako na yung mga pangutay na, no, single pa ko. Nga naman, ganun na ko tayo naman mga single ko. Oh, yeah. Okay, so mag-apply mo. Eh? Okay, so hindi pa pwede kay, ano sa i-priority sa nato ang ato ang career, ang ato ang trabaho sa, dili sa tayo mga anak. Eh. Oh, yeah. Pagkadaot na sa to ang lughan. Mura po kurik. Okay mo na pag naiuyab. Mga ganing single ganing no way uyab. Ha? Okay, asa mas importante mga kaibigan. Okay, ha? Okay, ang tinuray nga love nga. Okay, ha? Paminaw sa mga katong mga naminaw karon. Okay, asa mo po kung papiliyon mo ang tinuray nga love o dito sa kaplastikan nga pag-love sa inyo, ha? Okay, so klase-klase ang pag-love sa sakatao, mga pag-anamagi ka ng gikan sa kasing-kasing ang pag-love. Or napoy uban nga murag plastic lang man, di ba? Murag makitang tao man lang. Obvious po siguro, no? Asa man ta, kasi po yung nangarap na nga dito, tas sa kanang murag paasa lang, pag ano, murag gagi paasa ra ka, nga kanang nahigugma ba si buhang murag, depensay, murag wala po yung nahigugma, di ba? Okay, kasi po yung nangarap ang inaana, di ba? Bisan ako po siguro, no? Pag mas masulit ko ng butanga, kung ano naman yun mo, makabalugig ka, kung makabalugig ka sa kanang, sa umaabot ba, or sa mga dangatan, nga if ever mo abot man si mong kinabuhi nga kanang murag paasa man lang, ano, musulod pa man ko ng butanga, di ba? Okay, so kailangan pag musulod ka ng butanga, kailang ano yun ba nga dili ka masakitan, no, nga kanang sweet, no, abili mo, no, swerte magud, no, pag pasito swerte ra magud na, kay syempre dili magud na to hawak, no, ang huna-huna sa tong mga partner, no? If ever naamoy mauyab, di ba? Okay, naman po yung uban, manggod mo, nagpakitang ano lang, no? Labi na good nga, ang mga, dili po tanan, di ba? Okay, if ever, no, nga makakita mo, halimbawa, na mo'y mauyab, no? Tatog lalaki, no? Siyempre, kinang lalaki, manggod, no,
dili ba po na siya manguyab, no? O ikaw po mismo, kanang, ano ba, kanang halimbawa, karun, makabalo siyang love or nagkakuso kasi yahang. Na very good niya hitsuraan ng lalaki, no? Lahi po ni mga lalaki ba, no? Magbase ba isa ka ng gamito gina lang hitsura. Kini po mga babae po, daddy po tanay, na? Kung magkakita guwapo, ay nako ha, ay nako, grabe mo, mabali ang Leon. Okay, hindi ba tinood, ha? Okay, so muna ang carpool lang yung tanong, kailangan matagusan nato, matag-individual, is carpool lang kita mga pag, kailangan i-monitor sa nato, ano, dilita kaingon nga ka ng, makaingon ba, kanang makaingon ang lalaki ba nga, eh, easy to get yun yung bayhanan niya, So kailangan pag-ipot po tayo, dito mapaasip pa nga nakagusto, alam ba, crusty mo sa kalaki, ang isa ka lalaki ba nga, siyempre kung pangguwas makabalo manggod na, no, murag, sabi na kong gwapo, ay nako ha, okay, magbasig yun na no, sa hitsura, no, sa hitsura sa kalalaki, no, alam ba, pagpanguyab na yun, ay nako, then, isa ka ano lang, pagpanguyab, wala, sugot na rin, so, ay, okay, so, munang careful sa kamong mga babae, dili sa mukha ng, ano, malabawa, ano, manguyab din nyo, dito pa rin yung kabisado, okay, so kailangan asan ni ano sa ninyo no eh murag sama sa motor baka nang mangutang mo di ba? Kailangan lahi mo po ng kumpanya pag once nga dili nila na si Ayon. Dili na basta-basta siya lang magpautang ko dili si Ayon no. Kailangan ilagi lang isi ano taga-asa na siya no. Makabayad ba ni siya di ba? So yan naghihapon ba no inyo ang i-monitor kung ano ba kanang seryoso ba kahani siya, no? Kung tinuray ba ang pag-love sa imuha? Okay, sa pagkakaroon din natin magbase sa usa ka physical physical na appearance sa usa ka tao, no? Ang ato ang importante di ang atong tanawon, ang ugali jud mga pangga, di ba? Okay, so to una lang mo ka tekla ka experienceado ni. Okay, again, ang atong text number is 912-175-1291. Again, so 912-175-1291. At itong oras, mga kaibigan, at 90.9 Light FM. At itong oras, no, alas 5.50, okay, alas 5.33 na mga pagkakining oras. Atod ka na ito, no, dyan sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. And also, kining oras po mga pagkatod ka na tunod sa Aqua Biblo Water Refilling Station. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Norris Plunder. No? So, ang Aqua Biblo Water Refilling Station, mga pagkatod, himutang no, diya sa Purok 4 National Highway, no, diya sa Purok 4 Crossing Anahaw, no? Na diya ang ilang refilling water. So, sa kalaman sa tanan, mga pagkatod, ang ilang refilling, no, kung inyuhang container, no, ano lang mo mga pagkatag 10 pesos lang no so makatipid mo no kung inyong container kung makabot og napulo ka container ang inyohang iparefill so i-contact lang ninyo no sa tong number 09 566 787 6 43 so free delivery nun ma naga-deliver ni sila mga panggano ang diano sa Aqua Biblo Water Refilling Station. Then kung namoy 50 ka magpa-refill mo, so plus 1 at siya mga pangga ha. Okay, so unsa pa? Kung nangita mo limpyong nga refilling water station, so adto lang mo di mga pangga da sa Aqua Biblo Water Refilling Station no diha sa Barangay Tuganay, pwede sa Cruising Anahaw, no? Okay, kining oras mo mga kaibigan natin kinatunod di ano kang Sir Tata Laurito. Okay, ang ito ang very active na itong president to diha sa itong PTE, no? That's Tugana Elementary School. Sa mga Laurito family, salamat doon. Sa mga Igot family, sa mga kasalingan diha sa Purok City, salamat sa inyo ang paglanog-lanog, mga kaibigan. Okay, so sa talente na, no? Again, ang ito is number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, the next song, mga kaibigan, sa mga naminaw. So, sa mga naadagro, sa mga nagsikisikay na para panihapon. Okay, sa mga naadiha karoon. Okay, so, gusto na nilang ka ng, ano daw, ka ng pasingot doon, budots, no? Okay, nga nang hilig mamong budots, no? Muna nga, sa tanan-tanan, sa mga naadagro karoon,
Okay, kailangan na pasingot jud mo mga pagano sa ilang gid mo kanang padala sa kanang ano ba kanang gitawag bang sakit sa dughan, di ba? Okay, kailangan move on lang jud mga pangga. Okay, sa mga naminaw. Okay, the next song mga pangga. Okay, Budots Emergency. Okay, itong oras mga pangga sa alas 5 30 or 56 na mga kaibigan. This club

0: Normally speaking, this club is...
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule.
5: Amolite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
5: Amolite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Kay Linda Dumaniel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagari ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasa, makainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa lansyong. O, lagi na, stingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din. Nasa, ka, ano na, nasa bawas na ko.
12: Mapalit sa inyong masuking butik.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras mga pangginang alas 6:04 na. Kining oras mga pagkarahatan ka sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. Okay, ito mga nangitaw, pinakabarato na mga okay, mga gamit no sa panimalay o mga school supply. Okay, ito na muna dyan sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nahimutang no in front of Tuganay Barangay Hall. Okay, way lang plastikan dyan no. So, na dyan no ang GRKF Consumer Goods Trading. And also, gini nga programa po mga kaibigan. Okay, hatod ka na to sa Aquabi Blue Water Repairing Station. Okay, sa mga nangitag limpyo no nga ugbaratong refilling mga pangga. Ito lang mo sa Aquabi Blue Water Repairing Station na imutang. No, diya sa cruising Anahaw, no, puro 4. Okay, ha? Okay, contact mo na sa itong number 0956678-7643. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Frances Victoria Resplander sa mga nangitaglimpyong refilling. At ito lang mo, no, diya sa Aquabi Blue Water Repairing Station. And also, kini nga programa po mga kaibigan, hatod ka na to, no, diano kang Tata Laurito, ang ato ang very active na tong, ato ang PTE President, no, diano sa Tuganay Elementary School. Okay, salamat din sa mga Laurito family. And of course, to taga Purok 7 na minaw sila, no, sa tanan-tanan ng mga nadi karon, oy maayong gabi, huwag maayong paglanog-lanog sa tanan. Okay, so para sa inyo mga kaibigan. Okay, so para sa inyo mga pangga, no, kung papiliin mo, ha? Okay ka ng pasakitan lang mo or dito mo sa kanang gigugma mo. Okay, ha? Okay, so text daw or tawag again sa itong text na number again sa 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again sa 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Uy, chat out na Digitech lang from Puro 4, Barangay Tubod, Carmen Davao. Okay, Del Norte, request lang kong song Baby Sag Unsa. Okay, basta disco down. Okay, Lemuel Gatula Obosa, good afternoon Digitech lang. Kung pag-chat out kang Jim Madihang sa Insular Village, Lanang. Okay, Davao City. Uy, salamat din, no, de kang Lemuel Galula Obosa, no. Ipag-chat out lang, no, kang Jim Madihang daw sa Abilis ng Lanang Davao City. Salamat din kang ano din kang Lemuel. Baka din sa Purok 3 Anahaw. Salamat sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog ninyo diha mga panggam. Okay, so mayong pagpawina doon ni Madam Roselyn Hinayon Loayon, ha? Okay, naminaw karon si Madam Roselyn. Okay, hopefully nakapagsikay-sikay na mo diya para panihapon. Okay, starantanan mga taga-barangay Tuganay, Purok 7. Okay, so mayong gabi, no, sa talantanan di ha. Kabalo ko ang uban ka noon nagbisi-bisihan kay siyempre. Prepare naman para pareha po ng uban, naglibog na kung sa'y sudan noon. Then ang uban po ka noon, nag-inuman. Then ang uban po ka noon, okay na diya karon no, nagdula og ML no. So sa tanan mga estudyante, okay, ato lang ipa-remind sa kadaghanan no, sa tanan mga estudyante kay na mga naminaw karon, okay, kailangan pag-abot sa balay no, kailangan dili po siguro nga puro lang cellphone yung atupag, ha. Okay, kailangan na tabangan po rin yung mga parents no, kay syempre mura magud na inyo ang time bang kanang pagtabang no. Imagine no, holding mo sa klase, holding mo sa eskwelahan. So, ang inyong ginikanan na siya pala magluto pag uli, ano? Walang magtinabangay lang, no? Kasi siyempre, si nanay, si tatay, no? Kapoy baya sa work, no? Walang dapat pag uli sa balay, no? Limpyo na, then pag uli sa balay, nakapagluto na. Para malipay po si nanay, di ba? Okay, so, sa mga naminaw ko, sa mga gusto mong pamit sa mga mensahe na may mga requests, against 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Against 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, no, salamat dahil sa mga naminaw karon di ha. Okay, dirita sa tuwang text line. Okay, may hapon, Digitech lang. Shout out ko sa mga Largo or Aliberos o sa Sumili family. Okay, sa akong pamilya sa Davao City, listening from Southern Davao, Panabo City.
Okay, request ko song B, Crazy Frog Cry. Paborito kain sa kuwang anak daw ang Crazy Frog. Ah. So, play lang natin mamayahan, 798. Okay, nagpaminaw may pemi sa inyo nga. Okay, okay. I don't know. Kala siya kung anong di man daw motubag. Kasi may mong kitawagan. Okay, Daytech, magkita mo ni. Okay, kay guys. Okay, salamat tayo kanin mo na texture 937. Okay, salamat sa imuang paglanog-lanog. Huwag diapod no kang texture 530. Okay, nag-high siya. Ay, okay, so sa mga naminaw ko rin, no, again, ang ating sa numbers 912-175-1291. Again, 912-175-1291. Okay, mayong pagpuminaw na doon ni Marvin Riquelio. Huwag diapod no kang Mars Avila. Okay, salamat daw sa inyong tanan at sa inyong pagpaminaw diha mga pangga. Okay, salamat po no, diyan no, kang GP Mago, Mary Jean Mago, kang Joby Igot. And also diyan no, kang Edolita Molina and Rosendo Molina. O kang diyan po no, kang Ina Igot. No, salamat di ay no, sa inyong pagpaminaw daw diyan sa Purok 1 Barangay Tugana. Okay, mayong pagpaminaw do sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan na diha sa atong mga tigpaminaw diha no, sa barangay Sibulano, no? Okay, mayong pagpaminaw sa tarantaran taga Sibulano. Okay, hopefully nagapag, ano mo diha, no? Okay, nagapagsikay-sikay na mo para para panihapon. Okay, the next ang mga kaibigan sa mga naminaw. So, itong oras mga panggang. Itong oras no, alas 6:11 na. Okay, the next song no, para sa tanan. Okay, sa nag-request no, kanimo texture. Okay, Crazy Frog. Okay, by Popcorn no, sa itong oras. Alas 6:11 na.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pang 6:21 na sa kagabi yun. Okay, dire lang gapon sa itong programa niya, Infinite Rock, dire sa itong numero ng FM, dire sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio. Of course, pero kapunta dire sa 90.9 Light FM. Okay, mayong pagpapinalo ni Gifty Escabarte. Okay, namin ako ron si Gifty, no, Mr. Gifty Escabarte. Salamat ka ni mo, Mr. Gifty. Okay, mayong paglanog-lanog sa tanan diha, no? Labi na gyud diha sa itong mga naminaw. Okay, thank you sa inyo ang pagpaminaw diha, mga kaibigan, no, diha sa Barangay Tuganay. Salamat, no, sa inyo ang tanan. Okay, so back to sa itong topic, mga pangga. Okay, so matag-individual, okay, kasagaran, manggod matag-individual, mga pangga, no? I-consider lang po nato sa uban nga itong mga kaigsunan. Okay, labi yung itong na yung mga partner in life. O pero na po sa itong mga way mga partner sa silang kinabuhi, di ba? Okay, so minsan ano, sa ito ang ano, mga pangka sa pag-sunod at itong aso sa kabutang, no, sa usa ka relasyon. Siyempre, pangarap yun natin mga pangka, usay, makawish tang, makatagamtam, o kanang tinuray nga or malipayon nga paghigugma, di ba? Okay, dili man siguro nga musulod tag sa kabutang, sa karelasyon nga kanang kasakit lang man nga maghilak-hilak man ta, di ba? So, wata nang harap ni ana mga pangga. No, muna nga ato lang ipareman sa kinaghanan, careful lang gyud ta matag sa matag individual kay kita man good mga pangga. Normal lamang yun na mangitag-itag karelasyon nga kanang dili ta binuangan. Kay dili ta pasakitan, di ba? Okay, wata nangarap ni ana, no? Wata nangarap pa lang musrud ta ng butanga, di ba? Muna itong iparimain lang po sa kadaghanan sa itong mga naminaw karon, eh? Okay, sa itong mga katungway pa yung mga karelasyon, no? Para andam po sila, aware po sila sa kanang, kumabot man sa kinabuhi nga, makatagamtam sila nasa like karelasyon. Okay, at least aware sila ba nga, andam na sila, no? Nga, kung sa'y kapaingnan, di ba? Oh. Okay, so, kailangan sabas akong gingong kaganina, is ano lang yun mga pangga ka ng kailangan imonitor sa nato, no, or si ayon sa nato ang ato ang kunay may manguyab, di ba? Dili lang yung ura-ura diritso ka diritso ka ng musulod ka kay siyempre mahitsura ko sa katao, di ba? Pero wala ko nagparimind, di ba? Okay, wala ko nag-ingon ba nga ano, ako walang is aware mo, no, or andam mo, di ba? Or makabalo mo, no, o sa dangatan. Kilisod kayong mga pangganaka ng na basi, pag-abot sa time nga, makaingon mo, ay, minute na siguro mag-auyab, no, then abot sa punto, kanang masakitan lang man ka, ang uban ba yan, no, is, ano na, ma-depress, no, or ma-stress, di ba? O kilisod kayong ma-depress ka, no, tungod lang sa usa ka bagay, tungod lang sa imong gigugma, ma-depress ka na, ay, nako na, malisod ka ayo, di ba? Okay, so sa mga naminaw ko na itong oras, mga kaibigan, alas 6 ba yung chinggo na? Okay, mayong paglanog-lanog din na sa itong mga naminaw ko rin daw once again sa mga tigpaminaw na diya sa atong mga tigpaminaw diya sa Carmen. Okay, diya po na sa Purok 9, sad po doon ba diya kang Igot, Tyron Igot. Uy, naminaw ko rin na si Sir Tyron, no? Salamat dahil sa inyong tanan, no? Sa inyong paglanog-lanog diha. O, puli, sa mga nadekaroon, okay, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, mayong pagpinalo ni Mona. Okay, mayong paglanog-lanog sa inyong tanan diha. Oh. And also, diya po, no, kang sa mga naminaw ko rin diya, no? Diya kang diya kang Jeff T. Escabarte. Naminaw ko rin si Jeff T. Escabarte. Salamat sa mga Escabarte family. And also, diba, no, kang Jeff T. No, naminaw siya. Salamat sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw. Okay, sa inyong paglanog-lanog, no, hopefully. Okay, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, so sa mga naminaw itong oras, mga kaibigan, alas sa isa 26 na. Huh? Okay, mayong gabi rin, mayong paglanog-lanog ni Ma'am Karen. Okay, ni Ma'am Karen na Joy Moscoso, no, to ang gwapa na itong teacher na sa Deaker 1, Tuganay Carmen. Okay, sa mga Moscoso family, especially kang Ma'am Karen, no, mayong gabi kanimo, Ma'am Karen.
Okay, so sa mga naminakoron mga kaibigan, no, lalo na sa mga tigpaminakoron dyan sa Purok Otso Bodega and dyan sa Naha o Purok Trends. Okay, naminaw sila. Salamat na sa inyong paglanog-lanog. Okay, okay, sa mga nag-birthday po dahil kagahapon. O labi ko sa mga nag-birthday karon, no, happy birthday di ay. O sa itong mga naminakoron, no, dyan sa Barangay Tuganay, dyan sa Negosyo Center, no, maayong paglanog-lanog ni Agaw Eileen Rosgan Cantela, sa mga Cantela family, ano, Rizal family. O dito po kang Ma Melba Dalampinis, no, salamat din kay Ma Melba. And sarantanan ng mga Dalampinis family and Rojas family. And salamat to sa inyong pagpaminaw diyan, no, hopefully nakapagsikay-sikay mo para panihapon, di ba? Okay, uy, maayong paglanog-lanog po din mga kaibigan, no, di ano kang Madam Chairman na Nining Latorgo, no, diyan sa low, diyan na sa Purok Ono, Barangay Tugari. Salamat din, no, kang Nining Latorgo. Alfonso, no, naminaw sila sa pamilyang Alfonso, no, thank you so much. Ug maayong paglanog-lanog sa inyong tanan, no, diyan sa Barangay Tuganay. Uy, salamat din, no, sa mga taga-Barangay Tuganay, naghanday tag mga naminaw karon. Okay, again, natutig sa number sa mga gusto pa papapit sa mga minsan na may mga requests. Okay, uy, may texter, okay, may texter po tayo galing sa texter 429. Okay, good PM po, Digitech na, chat out ko sa pamilyang Ponzi, o sa akong apo na si Carl Adam Kent, o sa Kata Kate, Christina, Fatima Jobilin, o si Mary Ann, request ko, o song B, Dengdayang Nanay Gina ng Purok Tres, Galagala, salamat, no? Uy, tagagalagala, no, musta man tagagalagala, panabo, no, bulukong nga, naminaw mong tanan. O, diya po, no, sa San Vicente, no, sa Panabo, no, naminaw sila, salamat sa inyong tanan. Okay, may nga po, hindi tayo chat-out ko sa mga Largo, Saberos, o Sumili family, o sa kuwang pamilya sa Davao City, listening from Southern Davao, Panabo City. Request ko, song, Be Crazy Frog, kay paborito rin sa akong anak. Okay, na-play na natin, ha, texture. Okay, so itong oras, mga kaibigan, located rin sa programa niya, Infinite Ride. Okay, dali sa itong numero ng FM na sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, pagkakot po sa 90.9 Light FM. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas sa nga is 28 na. Uy, salamat din kang Ma'am Lucille Mustero, shout out ko, digital request ko, song B, ha. Okay, heading myself, no, salamat din sa mga namino ko rin sa mga Mustero family. Diyas sa Meadowbrook Farm Plant, mga pangarusok itong mga nangitag, mga barato nga mga seedlings. Okay, add to lang muna sa Meadowbrook Farm Plant, no? Okay, nimutang. Okay, doon na boundary, no, sa Salvation o Santo Niño, no? Sa mga baratong seedlings, okay, like rambutan, mga lansunis. Uy, asay na po mga pangarun, sila na po nagabaligyo og mga baratong nga mga pure nga mga tablia, no? So, i-contact lang niyo si DJ Arian. Okay, sa katong mga gustong palit sa pure nga tablia. So, available ka na, no, mga pangga. Diri sa tong himpilan sa mga gusto mo palit, ha? Okay, no, salamat din, no, kang Ma'am Lucia Limusnero. Shout out ko sa Digitech Labi. Oh, wow, ay. Muna akong guwapa nga teacher, no, dyan sa Carmen National High School. Okay, thank you so much, no, kang Ma'am Lucia Limusnero. No, minaw sila, salamat sa inyong paglanog-lanog. Okay, labi na good, no, sa mga naminaw, no, sa mga naada karon. Okay, mayong paglanog-lanog ni Carmen. Okay, namina ka rin si Carmen, no? Okay, mayong paglanog-lanog kanimo. Okay, palapit na, no, ang ilahang wedding, no, this coming August 8, no? So, good luck, no, Carmen and Jubin, no? Okay, isa po tayong nag-organize to sa ilang kasal, no? Kanimo, Carmen and Jubin, no, mayong gabi kanimo. Okay, hopefully, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, no, sa itong oras, mga kaibigan, alas ay si Midya na. Okay, the next song, mga kaibigan, sa itong nag-request, no? Okay, request to siya, okay, so, Tay Nana. Okay, ganun mo mag-Tay Nana, no? Okay, so, para sa inyo, no, itong oras, mga panggano, alas ay 31 na.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangrelas size 39 webinar. Okay, dali lang gatapon sa itong numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fred Radio Bugos Bravo 30.9 Light FM. Okay, mayong pagpaminaw dahil no, sa itong mga tigpaminaw karon no diha sa at tigpaminaw no diha sa barangay barangay Tuganay. Okay, mayong pagnunog-lanog no ni Sir Richard Minor. Okay, nga to ang buutan na tuntag-iya di ang mga pangkado diha sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nimutang no diha sa in front of Tuganay no Barangay Hall no. Kung nangita mo pinakabarato na mga gamit, mga school supply o mga plasticware, so adto lang muna diha sa GRKF Consumer Goods Trading ang pinakabarato nga tindahan mga panggang. Okay, mayong pagpaminaw po itong mga kaibigan sa itong mga naminaw karon diha sa itong mga tigpaminaw sa diano sa Carmen no, mayong pagpaminaw. And also diha po no sa kang Madam Roseline Loayon and Sir Walter Loayon. Okay, salamat din sa mga Loayon family and Hinayon family. Okay, diyan sa kong amegang si Madam Roseline Loayon Hinayon. Okay, diyan sa itong mga naminaw diyan sa Loayon Tents Meat Shop. No? Thank you so much sa inyong pagpaminaw. Okay, hapon rin nakapanihapon na mong tenan diyan sa mga kaubanan ni Ma'am Roseline. And also diyan po no, naminaw ka ron si Consihal Johnny Takti Tanong. Uy, samanti ka rin mo, Cons, no? Mayong pagpaminaw ka rin mo. Okay, salamat dahil sa pagpaminaw, no? Labi sa itong mga officialist dato diri sa lungsod ng Panabo, no? Salamat. Okay, salamat sa inyong paglanog-lanog. Especially, naminaw ko rin na si Honorable Johnny Takni Tanong ng ato ang very active na itong konsihal diri sa itong lungsod ng Panabo. Naminaw ko rin si Cons. Sa mga Tanong family, salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, so again, ang atong tigsan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, mayong pagpaminaw dahil sa tarantanan ng mga naminaw karon diha, no? Okay, labi na good, no? Diyan, no? Kang sa mga, ano din, no? Sa mga Mago family, no? Naminaw sila karon. Especially, no? Naminaw karon diha si Chirian Andal Kima sa mga Kima family. Thank you so much. Okay, especially na kang Ma'am Chirian Andal Kima. Salamat din sa

0: Ito pa minu salamat ug dapuro sa Kobia Blue Water Repairing Station. Okay, dinos kang Ma'am Maria Agnes Castro, dinos kang Ma'am Princess Victoria Resplander. Salamat no sinyuang tenan, sinyuang pagpamina. Okay, so again ang atong tisa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, mayong pagpabida, no? Happy listening na rin kang Honorable Roslyn Bueno. Diyas atuang very active atong council na diyas sa Municipality of Carmen. Salamat rin kang Honorable Roslyn Bueno. Mayong pagnanog-lanog kanimo. So, naminaw siya karon. Thank you so much kanimo, Kongs. Okay, so sa mga naminaw, no? Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga gusto mo talk, sa mga color po natin, hala, sige, tawang. Okay, so sa mga na-decoron, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon, pero tanong ko lang po na ano bang inulam nyo ngayon, ha? Ako, say, ako po talagang sa inyo, sa inyong gisudan, ha? Kabalo ko nga ang tenan sa mga na-decoron is, okay, kanya-kanyang diskarte na dyan mga panggan, no? Kung say sudan nun. Okay, so may color po tayo atong dawatan sa pikas linya. Yes, hello, maayong gabikin sa Nipalihog. Yes, mayong hapon kanimo pati sa tingog. Ay, magandang gabi ra gyud, gabi na di iPod, no? Okay, pagtuman guna ko nga hapon pa kana ako sa sulod no murag hayag pa man. Okay? So okay, pati magoy sa mga greetings po.
1: I greet din ako po ang mga friends si Ricky, si Joy, greet din si Daishan, si Lover Boy, og saya hang palalag si Crispin. Si Julius Ains, si Ate Gina, si Uncle Joel, si Uncle Fermio, si Ate Sita, tapo ang palalabi ay si Ate Christina na naadiri.
0: Okay, so okay na si Christina karon diha.
1: Oh, na
0: okay, sila. Maging sa ama. Makaingin ko nga sana all joy.
1: Sana all joy. Kung naging ulan diri, dititiklaw eh. Ulan diya.
0: Okay, morag, I don't know kung nag-ulan ba sa gawas kaya na ako sa sulod, no? Wala ko kabaylo, no? O sa mga pangitabo sa gawas.
1: Kamailan mo na ano mo, kaya kukuhan mo na sa sulod.
0: Okay. So, kana lang ba, Patima?
1: Oo, oh, kana lang.
0: Okay, no, salamat sa magtawag.
1: Sa preyo, ha, topic?
0: Okay, kung mapiliyon ka, pati maasabang ka sa kanang pasakitan ka o pasahon lang man ka.
1: Pasakitan o pasahon?
0: Oo, oh, asa makalat sa duha. Pero pareha naman siguro, no, pasakitan bago pasahon ka.
1: Ay, ay, naman ang pasakitan.
0: Oo, oh, pero naman yung ano nga ka ng, murag, okay-okay pa tong, ano ba, ka ng, Selby nga, kung pasahon ka is kanang murag ano ba kanang murag wa ka kabalo nga gipasa ka, di ba? O kaysa nga kanang harap-harapan ka nga gipasakitan, di ba no?
1: Oo,
0: kada naka-try ba ka nga kanang gipasakitan ka harap-harapan?
1: Oo, naka-try na ko.
0: Ah, ganun ba yun?
1: Pero sa may kanang dili maayo nga kuan.
0: Ah.
1: Ako na lang ning kuan
0: ning death do. Ano na magidon bullet ko lang kanang nganong mag-after pa mga susa ka tao kung binuangan lang man ka or ipaasa lang man ka, di ba?
1: Yes, tama. Wala na tinawailan nga wala jay gugma tao.
0: Yes, tama ka. Okay, so salamat sa magtawag, ha? Okay, so thank you so much itong first caller mga kaibigan nung gikan karon no diyan na minagaron with sa yung special someone. Okay na si si Ma'am Christina, no. Okay, nag-uyap din siya sa akong programa. Okay, di ba no dili matagdaan di ma ang pag ang love man ko dili mo matagdaan mga panggano kung kung asa gid nimo na o asa mo nagsugod nagkaila-ila di ba? Okay, pinagi sa radyo, pinagi sa tong programa, nagkauyab sila. Imagine na, asa ka mangitaan na, no? Nagkauyab sila sa programa lang, ha? Unang, pasit yung swerte na yun, mga pangganong, kung asa mo asa mo nagsugod na inyohang pag-uyab, no? Sa labi na itong na mga kauyaban karon mga pangga. So, ano, radyo na, di ba? So, di na ito matagnaan, di ba? Usahay, basi dahi, wadam ha, di ay, no, magka

Bagay ra mo, di ba? Yan ang uban po, pinagi lang sa kanang ano, pinagi lang sa mga chat-chat, magkauyab mo, di ba? So, klase-klaseng mga ano, mga pangganong, kanang ang uban, murag paswerte, hayra magyuda, no? Kung maorajud, kung maorajud na imo ang forever, okay, mga salamat, no? Munang, ano lang yun, no? Careful lang matagusa. Oh, yeah! Salamat din, no? Kang Lemuel Obosa and Mario Croda. Thank you so much sa inyong tenan. Okay, the next song, mga kaibigan. Sa mga naminaw, no? Sa mga nadekaro, no? Para sa inyo itong mga pakasamanga nadekaro sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. Ang itong oras, alas 6:48 na.

0: Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras, mga Panginoon, lasay 51 na. Ay, mayong pamamina no, ni Patrick J. No, namin ako si Patrick J. Diyo na sa Purok Ono, Barangay Tuganay. Okay, salamat ka rin mo, Patrick, no, sa imuhang sa kabuutan, no, kay sa pag sa pag-abi-abi kagahapon. Thank you so much. Okay, so labi na sa itong mga PT officials, no, headed by kang tata, no, Laurito. Salamat tayo sa mga PT officials na to. Hopefully, no, kung sa may mga improvement, no, last year, no, mas lalo pa, no, may na mga ka-improvement, no, mga progressive, no, sa tuwang school, no, diya sa Tuganay Elementary School. Okay, my caller po tayo. Atong dawatan sa pikas linya. Yes, hello, kinsa ni Palihon?
1: Hello, maayong gabi, DJ Tekla.
0: Yes, hello, porag, murag beauty queen manigtingog. Yes, hello, maayong gabi kanimo. Okay, taga-asa ka?
1: Taga Panabor ako, DJ Tekla.
0: Asa man sa Panabor?
1: Diri sa Barangay San Francisco.
0: Okay, taga San Francisco. Kasi pangalan?
1: DJ Arian.
0: Amin mo na kung si Kinsang ka ng Miss Universe akong caller?
1: Ano yung Miss Universe?
0: Okay, so DJ Arian, basi na kay mga promotion, no, si mong programa. Okay, go ahead. Okay, kabalo ko nga, dagang tag mga listener ka sa kong programa. So go ahead sa mong mga greetings. Promote mo ang programa.
1: O sa programa, okay ka na. Ako na lang ipahibalo na every Sunday na lang mag-program si DJ Arian.
0: Why?
1: Kay nabisi sa gikabisihan.
0: Okay, usan yung mga gabisihan ni mo diha? Karoon na lang kay, work?
1: Sikreto para
0: bibo. Okay, at least makabalong at hour ang atong mga kaigsura, atong mga nagsubaybay ni mo, no? Kasi matingala sila, kung sa may dahilan nga nawala man si Arian.
1: Basta makabalo ra na sila puhon.
0: Okay, so makabalo. Sa nagminyo na ka? Okay, so guys, mga greetings, DJ Arian.
1: Okay, ako din gina-greet di ay ang teachers. Tanang teachers sa Rizal Elementary School. Hmm. Mo lang to.
0: Ay, teacher, murag na anak sa Rizal, no? Okay, so kana lang ba, DJ Arian?
1: Oo, oh, kana lang. Salamat kayo, DJ Tech.
0: Okay, so thank you so much. Sabi mo na ko, no, ang beauty queen, no, ang binibiling panabo ang nanawag sa kuang.
1: Ay, shout out muli akong mama kay Naminaw Sharon.
0: Okay, yes po. Nag-ano siya karoon, ano siya sa tuwang, live karoon, no?
1: Nag-join. Nagtanaw siya sa live.
0: Okay. Okay, salamat ka rin po, DJ Arian.
1: Thank you so much.
0: Okay, so thank you so much sa tuwang beauty queen, no other than DJ Arian. Ala, uy, mamiss na to si DJ Arian. Hindi na yun madungog every, after sa kong programa. Kaya, I think na naitrabagyo din siya. Diba? Okay, na salamat dahil sa mga naminaw, no? Sa mga nagsubaybay. At ulang ipaalam sa kadaghanan. Okay, ang programa ni DJ Arian every Sunday na lang, no? Wala na, hindi na mo, siyempre, madungog nyo after sa kong programa. So, hindi na nyo na madungog, no? Ano man yun, ano, ang mga, ano, na, yung mga kagigabisihan. Okay, once again, na salamat din sa Middlebrook Farm Plant, mga pangga, no? Sa mga nangitag mga seedlings, no? I-PM lang ninyo si DJ Arian. Of course, si Ma'am Lemus Nero, no? O di kaya, no, sa tarantaran mo itong mga nangitag pure nga tablian, no? Salamat. Ano lang mo, no? Contact lang mo or di ka bisita mo din sa itong himpilan. So, nadiri itong available na itong pure nga tablian. So, wala nito yung oras. Itong oras, mga panggano, alasay 55 na. Okay, no, salamat dahil sa itong mga, sa mga nag-atabay, no, sa dalawang oras. Okay, hopefully yun, nakatagpot ng gamay, no, sa itong mga kaigan, no. So, ugma po na, ugma lang po na ito ang load, no, kaya, ano kayo, ito ang oras, mga panggan, no. So, bitin na itong oras. So, ugma, no, nagatag mga papremyo, so, paminaw lang mo pa gihapon. Okay, sa ito ang matag-allowed na programa, no, ang programang Infinite Trunk. O, gakinig hapon, no, ang iyong lamion, Digitech na mga panggan, no, sa Tarantanan. Okay, atong mga sponsors, salamat din, no, sa Middlebrook Farm Plant, no. Of course, tayo kang Ma'am Luisa Limosnero. Thank you so much, of course, sa Jerky Up Consumer Goods Trading. Okay, di ano kang Richard Minor o kang Ma'am Cheryl Minor. And also, di po sa Kobe Blue Water Filling Station, di kang Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander. And also di po no kang Sir Tata Laurito, no, salamat tayo sa to mga sponsors. Okay, so sa Taranta 9. Okay, salamat sa yung pagkatabay sa mga viewers tato, no, salamat. O galabi ko sa mga nag-request, no, o nag-text sa to ang text line. Okay, nawala na to, na play lahat-lahat inyong mga request, no, pasensya na po. Okay, so limited na tong oras mga pang ganun, no, sa kalalan sa tong buta na tong Big Boss. Once again, salamat din ako sa Tony Ulises Salabaw and also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa tuwang technical, giwanda sa pagkastawak ni Sir Kevin. O sa talaga itong mga kaubanan o galabi lang sa itong mga diehard at mga tigbay now. Thank you sa iyong pagkatapos sa dalawang oras. O kinig hapon, sinidik lang yung lamion. Okay, nagsasabi kung ano namin mga problema sa kinabi, don't give up. Kailangan mag-amputa, diskarte sa buhay para masulbad ninyong mga problema, mga pangga. Okay, sa talaga, thank you. God bless. Ugmay ang

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usaka sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pagpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga panan-aw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Kapalit po ko sabon nga Cligel.
3: Mm-hmm.
2: Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos pagkahantod pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
3: Oo ba? Kasi mo ni ma'am si?
2: Diri sa SMD po sir.
3: Ang singalan na to ma'am?
2: Terry po, Terry.
3: Terry.
2: Ubuga po.
3: Sige, salamat ma'am.
4: Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Glagel Coffee Mix.
5: Wow!
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasaw sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang nabili na si ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
4: Power 10 Probio Capsule
1: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
9: Start working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
2: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
7: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
6: So kad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: 535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. You're tuned in to the best. The frequency.
2: 90.9.
1: The station.
3: Radyo Kalusugan.
1: Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.

0: Meet ani kami tanan pamilya na then imong ma masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo ako dapit ta ma ulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan sir registration jud ko permintis sa maong product basta gusto ko pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestone.
1: Power 10 Pro Bio Capsule alak sa mga nyambing balatian.
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
3: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: Nung lading essential oil.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station
7: Radyo Kalusugan,
5: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.
8: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ang dating luya nga sex life ni Shemley Alerta nga taga mabuhay General Sanud City natabangan gayud karon sa Terramax Capsule.
2: Terramax Capsule.
3: Ma'am, kumusta ang epekto sa Terramax Capsule?
4: Ay, pigti bigay siya kay mo tingagin siya. Tigang ni dako.
3: Agoy. Wow. si Mister, kumusta? Unsa po iyang feedback sa paggamit niya ni ining Terramax?
4: Ganahan kay siya, nagagad siya og duha ka round or 3, ganado kay siya. Ako dai si Shimley Alerta, taga mabuhay, naggamit og Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas.
5: Ang Terramax Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan nang mapatunayan. FDA approved.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: I Care Gold Capsule.
8: Kini, si Jun Cardel, Negros Oriental.
9: Ako mata, nagkapugita, di baga kayong tiridiyong.
8: Ipangayan jud ko 45,000 cash na o dyan Manila pa dyan himuon.
9: Motong,
8: wapa may budget, pasandaan na ako, hangtod na abot kong palawan. Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps. Kaya pula na lagi kayo kong mata. Mga 3 days. Motong, akong iparayon na. Karon, nawala na jud. Epektibo jud kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
7: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada. Cataract, I Care Gold. Tiridium, I Care Gold. Astigmatism, I Care Gold. Glaucoma, mag I Care Gold ka. I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata, adunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract. I Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og I Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care Drops.
10: You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
10: the station
12: Radyo Kalusugan,
10: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.